0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kadungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Kinsa di palihog?
6: Si Sir Mujer, there, ni Dres Kinilazan, Pastor Dan. Palit ko, pwede magbibigay lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na ginang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
5: One man ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
6: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
5: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
6: Ang muda ito, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsikap sa doktor.
5: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
6: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
5: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
6: Alimot.
5: Salamat kayo, Igana Charboy Dayag.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
14: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
18: Yes, Igan.
19: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
18: Okay.
19: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, oil.
18: Okay.
19: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman na siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sidaanan.
18: Salamat sa Diyos.
19: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
18: So aroma herbal oil ka? Igan.
19: Aromahirbal oil ang aking ginagamit sa iya.
18: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
19: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
18: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
19: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
18: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
20: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
20: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Lu, nganong katakiang kaman?
2: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apanwa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: May good news!
5: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Palailan din ang taga-asa.
9: Ah,
8: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?
9: Ako nga, gusto rin, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
8: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
9: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo Pastor na naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
8: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
9: Opo, opo.
8: Okay. Salamat kaibigan.

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ti palihog?
5: Takot ako ni Tony.
4: Ah, yes, unsa ato igan?
5: Ako ni ka testimony aning Digimax. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor nakainom ko sing duhalam kabilog. Kaloy sa Ginoo, halin sa tuwa sa karon wala na gid nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong isa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Ay, grabe na. Patay na gita naon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
4: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Mangaon na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: May good news!
3: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services.
2: Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
2: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GR Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Kinsa ni pala yung taga-asa?
13: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
12: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
12: Naka-arthritis.
13: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
12: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog
12: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
13: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
12: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan wal ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo at o, kinsay akong matuulan.
0: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Tagawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya nang purti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin ano, ginti. Pero pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gipistingan kami pero tungod sa BG Max, nag-ayo siya.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Salamat doon ako sa Ginoo kay kilalang ka sumaksa ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kilalang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong ipagawa sa tambal. Ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
5: Mau ba?
4: Mga hupa.
5: Pinadaig ka kaadlaw nga kuwan o matos yung mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindog, kunya akong tiil, murag ka ng ikamaol tanan.
5: Pamaol tanan. Tapos, nag-inom ka o kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
4: Oo, oh, mga hugaw. Akong ipagawas ng mga gitan sa konsiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Mauba.
5: Dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
4: Siguro.
5: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko rin sa mua.
5: Asa ka napit sa ginsan? Katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yun akong bana.
5: Yeah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
5: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
5: Nakatindog ka?
4: Nakatindog
5: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang na nga mong gitakyan.
5: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
5: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Pilan.
5: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa Jinsan.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pagsalamatan lang kasi katulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugad yung kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
6: okay.
7: Nangauga.
6: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako na sa gambin ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos sa Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
7: 5 kabuo.
6: Okay.
7: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: What's going on?
3: Nandito na, nandito na ang iyong kapitan ng chismosa. Ang kapitan ng matatawa ka sa kanya.

0: grabe itang
1: sige pa. Sige pa.
0: Magandang umaga po sa lahat ninyo pong makauban-uban sa kahanginan. Ang inyong nag-inusarang kapitan. This is DJ J, ang kapitan ng mga chismosa. Only here at 98.5 Radyo Kaibigan. At lang sambado na gyud mga kachismosa. Oh, maugani. At lang sambado na gyud mga kachismosa. Oh, it's time to panglabounce. Panglabag yun. Oo, bisan pang panglabag. Kaya wang magad so'y uga-ugasa. Anyways, mga kachismosa, ay hatam mo pa dayon sa unahan. At oos ang pagkapasalamatan ng atuang president ng CEO, ang kaibigan ng bayan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Oga, syempre, mga kachismosa, ayaw gud mo kalimutan. Oo, nga kinitong programa, hatod ka nato sa Aroma. Ano mo daw, Aroma ang pinagpalang lana. Epektibo gyud kayo ni mga kachismosa, alang atong adunay mga katol-katol sa pangit kong sa English pa allergy. Oo, kung sa Bisaya pa, oh na! Kagid man lang na za. Pwede ba? Para ingon po ba nga sosyal ka ato si za? Kung alang atong adunay mga ubong de, hutoy na gyud kaayo. O isang kahutoyan mulingi gyud ang tanah. O porbida bida moro ba gina iunok-unok no? Moro gina iunok-unok niya o katol-katol sa imong tutunlan basa na sa kadaghanan. O bisan pag imong pugong-pugungan aw na mubutog yun ang tanah. O alang atong adunay mga rayuma at rites o katong mga adunay mga varicose veins diha maulaw na magsuot o pinapapook magsige na lang yun o pajama. O di na yun makuandra mataguhi-taguhian ba. O kung nagani mo ng mga kachasmos ha plus silang nasa itong aroma ang pinagpalang lana. Oh, siyempre, alang atong adunay mga legit nga balatian, dili na balatian, nga scam, sama sa balatian, sa natunto sa guka, kay nagpagkagaga. Oh, sa balatian, sa walay kwarta. Oo, oh, basta lagi ka na bitong nga balatian sa walay kwarta, mga kachismos, sa murag, magludzag, yun ang atong tibuok nga kalawazan. Oo, oh, murag pag mag-ira, mag-inhawa ko, dili, mag-inhawa, dili. Ano na siya, mga kachismos, og legit, ganin na imong dinaramdam, diha, Emil Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Available ka na sa tuang kaibigan center nga nanibutan sa Alcuino

Jessica, take note, mga ka-Jessmosa, daw shall not confiance, mga ka-Jessmosa. Yes, kay kang panahon na daghan gayud ang ga-kopya-kopya. Ang bala kopya, Zay. Oo, kayo pa sinang inyong mapalitan diha, ah, kinopya. Bis kay mauli, anang inyong balatian, ang tendency nga masamutan. Oh, siyempre, sa katumanga ng nangita ni Habasa, magpa-print ang GRD Printing Services, mga ka-Chesmosa. Andam kayong muservisyo kaninyo o 100% ang pagkapulido sa pagkatrabaho. Nalang na dito sa itong sibiyan sa radyo kaibigan, pagsakan ninyo sa hangtan, step by step by step. Oh, pag-abot ninyo sa kinatulong mauna, ginabukahan ninyong mga mataong makita ninyo ang GRD Printing Services.

Estel, mga kachesmosa, mamalit yan po na diri aha og basin ninyo mingon mo hala na isod ansikap. Uy, bida. Oh, balik yan sa mga kachesmosa kay dili man ako. Oh, guys, syempre mga kachesmosa na ka-live di ay kita paki search and follow lang 98.5 Radyo Kaibigan. Pabayin ang mga tsura ta kaya mo na gidna sa. Ang importante, gagayan hawo. Gagayan hawo lang kita basin ninyo. Amo galit tsura ni Kap, daw hindi tsura hawo. Madukol. Huwag nakalive po dahil ko sa kong own account. Paki-search lang ang pangalan ni Kap Maon na dangayon na si Zach. Huwag siyempre, good morning. Diha ka ni mo ang Beita Niku Chu o kang ati Meraville Young. Huwag siyempre, I miss you too, sister. I miss you too. Ang kinabuhi pa kinong manghod diri, aoy. Yes. Kinabuhi pa, huwag siyempre. Huwag, rakagun yung shoutout at TJ. Ang manghod ni DJ Ree, mga kachesmosang si Sandy Lou. Ahoy, Sandy Lou! Kumusta man ang imuhang ate, dira ka? Okay pa ba? All right, imo na ba napakaon ang imuhang ate? Sandy Lou, paki-confirm. I need a confirmation right now. Okay, syempre, good morning, DJ. Shout out po, Dalit Integrated School. Tanan teacher, students, o galingan sa sityo, Dalit Lumbayaw, daghang salamat. Ready scamming from Sir Jerry sa Bandiha Oblero Balansan. Hello Sir Jerry, kumusta man ang atong mga kachesmosa chesmosa diha sa may Dalit Integrated School diha sa may Lumbayaw Sir Perlabas. Oh, kumusta man Sir Jen? Okay pa ba? All right ang Oliha Aoy alas Jez Dusi naging mga kachesmosa ako manghinaot nga nakapamahaw na mo diha. Bye bye.

0: kuinmuan pa kana niya mga chismosa bahala ra ano hoy DJ Re paayo na diha ha kay mag people ball pa ta
1: sige ba
0: oh syempre mga chismosa mga chismosa marami na magmula na noon oy
2: bida
0: syempre mga chismosa advance happy birthday di ay sa muang division head ni Sir Aaron Rimpuhito adlaw birthday niya mga chismosa advance happy birthday diha kanimo Sir Aaron Rimpuhito diha sa my public information and assistance division kami manginaot sir nga unta hatagan ikaw kamis kay kabaskog sa panglawas of more birthdays to come o ang pinaka importante sir unta karong tuiga makauyab na ka what's the doubt oh, kakani si Sir Aaron mga higa mga kachasmoza available single and available gadget si Za since birth expert good. Bitaw sir, birthday may ugbang adlaw sir ha. Kay basin onyag, you know na. Anyways, mga kaches ang moza, alas 10:14 na yun, 14 minuto sa milabay sa alas 10 sa kabuntagon. O sa katong mga duol sa mga, atong mga kaches mo sa kaches mo, so nga duol diya sa may sapakilid o katong duol sa

Paminogay ninyo nga, ni taas na ang tubig. Palihog, evacuate na gyud mga kachismosa. Kay grabe, ulan-ulan na bagid kayong mga kachismosa. Maonza. Lahi man to nga ulan-ulan. O diba, basta nag-election na ganun mga kachismosa. Ay, nag-ulan-ulan na diha dapita sa inyo, ha? Ulan da to. Lahi man to. Lahi man to nga ulan-ulan ninyo, oy. Kana nga ulan-ulan mga kachismosa. Kana during election na period, mga campaign period mga kachismosa. Muraga, mga doon kita nga nakulang-ulang ang tatang napita. Oy, bisan mga tag, mataligsikan, wag yun. Yeah, ba? Oh, bisan mga taligsik sa tanagbayin ti huy. Bisan daw. Anyways, mga kachismosa. Ang ato nga ringin ko, kanong mga kachismosa, ha? Kanong nga, baka ugnat-ugnat ta sa mga kuan, kanong po makahinuklod ta sa atong mga kagahapon. Kanong mga ingana ba nga mga tugtugan, mga kachismosa. We have our next song, Dagan by White Strand.

Kachesmosa, that was Bizan Pabayo with Slippers, mga Kachesmosa. Og alas 25 na gud, mga Kachesmosa. Alright, at waning i-shout out si Ma'am Lalang Binghay. Matod pa niya ka Guamba, ma may fresh kaayo. Asa man ko ang fresh ani, oy. Di ba, Ma'am Lalang? Hindi ka naman chika-chika ni Ma'am Lalang, mga Kachesmosa. Tungod kayo, nuna! Chill lang sa diha, Ma'am Lang, ha? Ang ka-obligasyonan dira ang dabita. O, diyan, syempre. Yes. Uy, mga ka-chesmosa, kung naamoy panahon, i-apilin nyo sa inyo hanggang pag-ampo ang kakaayuhan ni DJ Ray, mga ka-chesmosa. Yes, nakagawa sa siya sa ospital. Kayo noon na, no, nakadugay. Wala mang gihapoy kung ano, maabtan na lang ugad. Madataan na lang ugas to, mga ka-chesmosa. Unang ako nagahangyo, nagatuktok sa inyo kasing-kasing. Noon, i-apilin nyo sa pag-ampo nga maulian ni si DJ Ray, mga kachesmosa. Yes, yes, kapitana, ako ni shout out po taniya. Oy, si Ma'am Bada! Si Ma'am Grace Zamora ni mga kachesmosa. Ma'am Bada! Haman kakaroon. O siyempre, ang CEO sa Tataka Rosa's Food Services nga si Ma'am Rose Bagat. Hello, Ma'am Rose. How are you over there? Are you okay over there? O, pakikonfirm ko, Ma'am Rose Bang. Kasi nun niya, o ga, wala ka na okay. Draan na pita kayang imuharabang syunanga ni abroad na. O, diba? Hulat-hulat na lang yung tagmilagro. Ay niya, Ma'am Bang. Ginapog yun ako si Ray, Ma'am Kaluoy Bataa. Yes, Ma'am Lang. No, muna ginangato ang pagahuptan karong panahon na. Okay, bata pagyud kayo si DJ Ray, mga kachesmosa. 22 anyos pagyud si DJ Ray, mga kachesmosa. Olga, sayahang sitwasyon. Wala na siya ginikanan. Muna nga, kinahanglan yun nga. Atong tabangan sa ato ang pagkanto, mga kachesmosa. Alright, maayong buntag. Idol, Ma'am. Hoy, Ma'am Annalina. Idro de Hill. Maayong buntag. Diyan kanimo, Ma'am Annalina. Asa man si Ma'am Annalyn? Nakapamahaw na ka, Ma'am Annalyn? Hinaot ka, nakapamahaw na ka. Kaya kung wala pa, aw na, mag-apir tang duha. So, tawa, nakapamahaw si Kam. Kaya nagsayo, mag-intaw kong panglabaon niya ni Talit Himan, oy. Ikaw porbida! Ang akong labo nun, nagtapok na. Oo, ang ako mga kuan, ihay-hayay pa niya. Wala, ihay-hayan. Oo, nagito'y kausap mga kachesmosa nga nahuman akong hay-hay. Ay, unyang akong kuan, hay-hayan na potol. Ina! Oo, nabugto ba? Oo, muray-muray, ginaingon nga sakit pa sa break-up, mga kachesmosa. Kahit ang naperte na ni mong laminga, humana ka ng panghalay, unyang akong hay-hayan na potol. Morbida! Oo, siyempre mga kachesmosa, di ay no, kung naade ay no, mga sobra-sobra di haa, pwede kayo ninyong ikahatag kang DJ Ray, aron makasustiner sa iyahang panginahanglan

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: May buntag nimo diha kaibigan.
2: May buntag pastor si Igan Alagad Alan Alisoso ni mabuhay kading ilan.
1: Igan Alagad Alisoso diha sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong paabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Pasalamat sa arong labang makagawang pastor nga ang BGMax gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
1: Kinunsay mong asawa?
2: Itong last February pastor, gisakitag diyan ang akong asawa din among giadmit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Wala klaro nga result pastor sa TV screen. Gabi-web lang ang resulta. Advisan po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya ma-kwan pastor tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So sige lang niya pagsakit ang iyang tiyan din. Nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So nihangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BGMax. So maura ko to akong ipamintin sa iha. Buntag o hapon, ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga, warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, pastor.
1: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Yes, Igan.
15: Magdasin mo yun ni Kupati sa Aroma.
13: nag-atiman kong tigolang, Pastor.
14: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
14: Okay.
13: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka botol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
14: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
14: So aroma herbal oil ka igan.
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
14: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
14: Okay, salamat igan, salamat igayo.
13: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
14: Okay.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

Rastafari. Alam mo, sobrang-sobrang na talaga ang paghanga ko sa'yo. Tagus-tagusan na hanggang buto. Pero wala akong magawa eh. Kasi

0: 98.5 Radyo Kaibigan.
1: What's going on?
2: Nandito na, nandito na ang iyong kapitan ng chismosa. Ang kapitan ng matatawa ka sa kanya.
3: Type ko yan.

0: ang nagapaminaw lang gihapon kamo diri sa 98.5 Radyo kay Biga ang bangon ni Og Ato ni. All right, good morning mama ko Mega. Hello, good morning diha kanimo Ate Luz. Eminan, hello. Kumusta man ang buhay-buhay natin diyan? Okay pa ba's all right? O ka syempre kang Kuya Alpha mga ka-chismosa. Yes, hello Kuya. Kumusta man diha? All right, og syempre ato aning i-scroll down. Aha, nawa masya oi. Og shout out ko Daimars, maayong buntag, my Vugas Incorporated family, all greetings coming from Daimars, Donita Rubante. Daimars, kumusta man? Pahibaw nga ba yung sa inyong mga schedule? Oy, ang kanina ito ang Vugas, mga kachesmosa, kapahigayon ni silang og libreng haircut, mga kachesmosa mo ng kanunay ka mong tanaw, magbisita sa post sa tuang LGU Valencia. O syempre, nagbariring na. Hulat sa ha, kaya ito ang isang sa kagicharge, manggo ni Oy. O ang atong mahiwagang punchile, kajut lang. Alright, kajut lang 174 ha, kaya ako pag ikabot-kabot ning atuang mahiwagang punchile o atuang ning isaksak sa tuang nakakutay diri ang. Alright, wait for a minute. Alright, hello.
1: Hello, good morning.
0: Uy.
1: Good morning naman, Kadya. Salamat.
0: Murag jumilyar ni siya. Yes, jumilyar kang tingog mga kachismosa. Guess who?
1: Ni siya ba?
0: Ha? Unsa?
1: Nalat kay nibalik gada akong kap.
0: Oh, nibalik ako.
1: Kap.
0: Oh.
1: Matay makakiskis di kukuku karon ba kay ni.
0: Nga naman.
1: Nibalik wang ka.
0: Oy. Nibalik yo do. Oh, matag sabado ra pud. Oy.
1: Nagana gimingaw ni mukap oy.
0: Daghan daw.
1: Okay. Ningon pa ako nga banta kitab di kay mamayor ha kay na.
0: Sige na, nagbisi? Nagsige na lang tagbisoy, ani kuya na. Yes. Ha?
1: Tumusta naman ka, Roy?
0: Muna gigingon ka, di agaginhawa. Aginhawa, tagihapon kuya dyan. Lumalaban sa kinabuhi. Mantay choice, ani kuya dyan. Kaya kung konti, hindi na mo laban. Ito kuya, ako'y mangutana sa imo ha. Kumusta naman ka?
1: Okay lang yapo, nagbaamot ko nimo kano sa mo tingog.
0: Uy! Kano na yung mako katingog kuya, wala man wala lang sa radyo. Oo. Sa ako arang Facebook. Ay, nako dyan sa
1: dito na sa Facebook di ay mo tingog.
0: Betaw. Oh, dili na to.
1: Email ng Facebook ka na.
0: Uy! Email ah. Kayo? Bitaw, nabisi lang kita karoga panginabuhi kuya.
1: Tingin na nila kung gabaw ka ng gihap ang mga bulan o kwan nga nawala sa Radyo kay Vegan. Tawag-tawag yun siya.
0: Yes.
1: Pero nakasabot ang uban o ang tanan nga ingon ana basta bitaw nanata sa hustong pangidad o nanata sa hustong nanay partner. Makabisi-bisi yun ang life.
0: In short, kaya kuya dyan, nanganay hustong buot.
1: Nanay, ang ato ang mga hustong pasabot na kung nanay partner mga busy na gina siya.
0: Mm-hmm.
1: 24, 22, 25.
0: Uy, speaking of partner, kuya dyan, ikaw diha, aduna na ba kay partner?
1: Ay, na, termos.
0: Uy, termos ang sita ko rin, diha. Aha, kapan ay gihapon ka rin kuya. Pirmi init ang termos. Sakto man po eh.
1: Kung panalit magabi eh. Ay, ang sulot sa termos, init pa kay na.
0: Pulpa! Pulpa kinakuya dyan, di ba?
1: Kasi mo nga. Ala. Bila to siya kabulan ha? Eleksyon siguro bay.
0: Ha? Sugod atong
1: pagkaliwas sa eleksyon.
0: Liwas sa eleksyon. Oh, wala na ko nakatingog-tingog din hina. Wala na ka. Kuan.
1: Natulihan sa DJ, bay.
0: Natulihan. Ha, kinsa mo pud nga kuan ay nipuli nga DJ?
1: Kato si DJ B.
0: Uy, dili siya sure.
1: DJ B, my God.
0: Ah, DJ B. Oh, i-shout out to si DJ B, bay.
1: DJ B, may buntag na yun. Ano man, nipuli na si Kap.
0: Nipuli na siya.
1: Pirmi na ka? Pirmi na ka, ane?
0: Depende po sa buot. Uy! Bitaw, Kuya John. Matag Sabado lang yung taan ni Kuya John.
1: Oh, pero kana, mahala ka na Sabado lang. Basta at least, mupakita ko ng haring DJ.
0: Ari DJ gyud. Uy, tutuhoy gyud ta kuya kay.
1: Ha? Ligaw kay ni sa una nya karon. Ni kalitra siya tag-om.
0: Ni kalitra tag-om no.
1: Nangasakit man.
0: Uy!
1: Naulipon siya gugmang
0: kaya. Oo na lagi. Sakitikan pa lagi nga. Pamuyong pala. Da, hindi na maapil-apil sa mga gugma-gugma. Kay damo, gaya't kakatonto sa gugma. Oo. Diba? Gising ka lang nga hindi na maapil. Ha?
1: Ang mga listener ko, Dani, daghan kayo. Ang listener niya, si Ma'am Cara Bacuna, si Ma'am Maris Bustamante, o si Hazel Butaya. Daghan kayo ni sila.
0: O, oh, daghan kayo. Namimuray sagot ni niya, oy.
1: Greg Castada, ang mga rana.
0: Yes! Kumusta na dito tuon si Kuya Greg, Kuya John?
1: Ambot lagi kay wala lagi communication nila. Wala na lagi siya kay murag na dunggan ako. Murag tuwa na sa San Carlos man siguro siya. Nya, murag na nanay ka... Pero rin si Kwanda yung Spongy Party Party Nunoy. Dagan ganyan nga mga listeners. Uy, pero mamaya na mamalik sila.
0: Aha, namanay mo na nga to, huy!
1: Pagtingog ganyan mo. Ang mga tao.
0: Aha, manili sila mag... Panguana, panguntakang sila Kuya John ngayon. Hoy, nana si Kapina na matag sa Badura.
1: Signature nila nga nana si Kapina. Balik, adlaw sa Badura.
0: Wow, wala tayo mo yung GSC. Group chat ba? Group chat.
1: Nanda to sa una.
0: Oh.
1: Tugod.
0: Unya.
1: Nakuan man daw to. Nahak man god kay... Ang matagkuan man god, Facebook karon. Yung sagasamtangan atuwa siyang Tokyo. Gipang usab, gumikan, ginanghang.
0: Nanghang-ang silpo.
1: Facebook account ba?
0: Oh, nahak yeah. Lagi mo man iuso yun karon. Muna nga daw siya not confiance with the hackers over there.
1: Kung gilin niyo mabuta nga, giyahoyaho.com. Dali kaya siya makuhan ka? Dili na kayo magamit.
0: Di na magamit. Diba? Basta di na kayo magamit. Ah, wala naging mo gamit. May pa ang Facebook kuya dyan, no? Kay naay mo gamit.
1: Pero siya, wala yung mo gamit.
0: Wala! Uy, diba? Hapa, dihaas mga nangaigo, ha? Si kuya dyan, no ba ito? Ako'y labot ato.
1: Sorry.
0: Wala mo, ha? Ito kuya dyan.
1: Sige.
0: Oh, ang saman na yun?
1: Manimbayan na lang ko eh. Pagkantahon ko na yun, masumbudaga na to ko.
0: Ay, okay na mangod kay karong panahon na, Kuya John. Grabe yung mga po pagkabugnawa, Kuya John.
1: Bugnaw lagi, kaya lagi?
0: Bugnaw kaayo. Niya, termos, rapag ginay mong tapat. Uy, tapat na. Diba?
1: Termos, eh, firme init.
0: Ah, may pa ang termos lagi, uy.
1: Lagi, uy.
0: Ayan, bugma.
1: Di sa siyudad sa Valencia. Kumusta man siyudad sa Valencia? Daghan pang nangaigo at tong Inday o Babi?
0: Ma, daghan kayo.
1: Daghan kayo ba? At Facebook ba?
0: Yes, pwede yung daghan na labi na diya sa may party sa Manabok City, Philippines. Oy.
1: Kanawagong sawaga kung atuan ang sigutan, kanang sawaga, diha gid mag overflow ang tubig. Nga naman, diha man gud ilabog ang ato ang mga basura sa unang panahon. Ambot lang ka karon. Umaw ba ka gihapon?
0: Ah, sumatod ba? So, sa tuwa pa, kuya, kaya man ginalabog ang mga something wrong yun noon na ede na po, no? Ede na, nag, you so, know?
1: Kaya sa una, itong pagkadimta sa una, Kap, sa unang panahon sa, kung wala akong nasipiat sa linya ni former Katarata. Oo, sa una, kaya diha pa mangyag ni sa unang panahon, Diha gid maguna ko birplo nang sa Wagah River. Ngayon kay nadiskitahan ko siya. Kay nilunok man to diha sa siyudad sa dinsa sa unang panahon. Diha na jud nagsumikat. Ambot lang pa sa pagkaron. Kay murag nakakusog man gud sa karon og sa una.
0: Mo nang lahi ra jud ang sa una og ang karon.
1: Sa una man gud ang ulan sa una. Dili mo digid ingon nga kusog nga tubig. Sa pagkaron man gud kay kusog na gud kay siya kay wala na kahoy makasangga. Nya wala na upaw nang kabukiran.
0: Yes, kay giunsa man daw biya.
1: Ipang uling.
2: Kung
1: sa pagyo to, ipang sugnod sa mga tao.
0: Wala lagi na mga kachasmoza nga ang sauna o karon haskarag yung pagkalahi. Lahi ah, kay...
1: Nakanta ka tong lahi ang kagahapon, lahi ang karon.
0: Kaya sauna na apa siya o karon to ana sa isa.
1: Ana. Mugod ako kay basig, muburay mong oras karon.
0: Ha? Eh, tamad patakad laon ini, uy. Wait daw, Kuya John. Panimbaya na, Kuya John.
1: Okay, salamat ya sa pagtubag ya sa imo kap. Dayon sa imo adya mayong muntag sa imo ang pagkapamilya. Last and foremost to all my friends na last kahinan. Dayon sa tanang mga ranita pamilya sa Bulacoy pamilya, sa Hugya pamilya, sa siyudad sa Valencia, ang pingka mo. Greetings sa aming from John sa lapitan sa Fernando Hupia.
0: Then
1: kay, ano, kay Engineer Chang pa, kay Sir Pastor Gandigalio. Then kay Lady Diana, ang DJ ng Sabalat ng Radyo. O sa bagong DJ kay DJ Aya, o laras lang for us na lang ninyo, okay? Kaya ron nga mahumanta. Then, pa-request na yung song. Unsa yung mga sonata?
0: Ay, abisa, gunsa. O, abin na, sure na ni, wala na kayo nalimtan diha, kuya.
1: Murag, hurot-hurot na.
0: Hurot-hurot na.
1: Sa Andres, akong naimutangan ba diha, iba?
0: O, tanawara.
1: Lupitan sa Fernando. Tanang nakatune in sa DXRK Radio kay Vegan. Laras-laras to all my friends kasilinganan. Kaya aron nga, matagsa-tagsa ta. Na?
0: Oh, sure na.
1: Request na lang.
0: Ay, yes, unsa man imong i-request, Kuya John?
1: Unsa may imong gusto? Sayaw, love song.
0: Ah, depende katong chacha number to.
1: Itira na. Sa ito mga senior citizens, women. Oh, hindi.
0: Oh, di ba?
1: Pabili ko, special.
0: Oh, sige. Unsa man na?
1: Kuan na nang abrog muna sa mong playlist na ba?
0: Ang unsa man nga kuan?
1: Kahit mali ang puso.
0: Kahit mali ang
1: puso.
0: Mali. Aha.
1: Pero bago na siya.
0: Bago. Kahit mali ang puso. Kinsa may nagkanta na, oy? Oy, diba? Sa katabi

0: wala ko ka balog kisa na kanta na sa sa pero gipatukar na ni Lady Diana.
1: Gipatukar ni oy Lady Diana kasi kanta ni oy.
0: Lagi po kisa po ni kanta to wagi ko ka balog ay. Tama ko na ko na research.
1: Oh sige lang ato ang ikon kay basing maura ni.
0: Ano lang ay kana lang ni. Dessert mo na lang.
1: Oh, dessert mo.
0: Sige na po, request ako na para sukat pa sa ikaw pa na.
1: Oh, dessert mo. Sige, kay murag ka na. Sure ko nga na, diri ah.
0: Diba? Oh, sige, manta. Medyo kaibigan mo niyo. Ato ni. Bye-bye, God bless.
1: Alright mga ka-chess mo sa daw sa Kuya Jano of Halapitan San Fernando Bukit Nuwala City Philippines. What the fuck? Basta kuha na gani. Abtik yung kanya si Kuya Jano. Siyempre, good morning kapitan na mga guwapa ka kanig yun. Oh, basta mga ino na kayo mga guwapa-guwapa. Bahalagang tanan ate kra. Oh, ganapon ba yung atong katawang lupa mga ka-chess mo sa? Oh, siyempre, hello mayong hapon. Huy, realin. Hapon, dito. Morning pa ta, realin. Alright, hello, shoutout lang ko ni Jasmina Laresma, Jimboy, Kenda, Jefferson, Balbutin, Ligaspe, kang Gistel May, Aileen, Manoy, Dandoy, Dilis, Frederick, alright, ang namulag ni si Rialin. Uy, wala man yun, ibutangan, huwag kama. Butang ilagi, huwag kama. Kay maglisod ka. Ugasan ta, mapose. Alright, basin nun yung magkasaksak, sinagol na ni Rialin. Oh, dihan sa Maya Mark Hill, Sutado, Carido, dihan sa Tavius Poblacion, Lantapan, at rin si Ray Forog, James Castanda, Carol JC, Angay na sa Victory Lantapan, kang Janice Cardines, Adaya, oy na, pakiplay ng song, isipin mo, mahal ko, o pahabol greetings sa Francisco Sawa, o Jiboy Bundok, alias Jake Lister Oliver, Buncanes, Christian, at Christine Libranto, Labareco. Si Kuan Marina ko na, si Mahan Marina Sina, balito na ako si Christina Labarreco Librando. Hoy! Hoy! Hi, musta naman ang guwapa nga DJ Dihang Zain, a special someone sa akong live. I'm single mama, but I'm available. Uy! Available lagi hapon ka, Rialin? For how many times I told you? Uy, Rialin! Available lagi hapon si Rialin. Abi ko magnaanan ni Kachurra Bubang. Uy, guwapa naman lagi. Sa una di ay! Ikaw, Rialin ha? Sa una di ay, maglaro-laro kita ini, Rialin. Okay, syempre, hello Maninay. Shoutout na to si Maninay, Lady Joy Logramonte, Panasan. Hello Maninay, kumusta magka Maninay? Okay, syempre, ang adunano kang bunglan nga si Joy Ruiz diyan sa may maapag at City Philippines. Ara bala si ano niya? Si ano niya? Nagkuhan ng puluro. O diba, shoutout out si DJ Riate kay maligo na siya. Maligo na din siya. Congratulations! Maligo na tayo na ang pinakagwapa sa tanan. Oh, kisay magpaligo niya ka. Oh, kisay magpaligo niya. Ikaw, Sendelu. Oh, may gali kay dili na siya mahadlok. Uwi ka po. Bason o tubig. Oh, kay may pagkadili man sa ingon nga. Kaningon. Oh, pero something like that. Oh, wala ko'y jowa. Nangita pa on air. Oy. Kini. Oh, kini. Dayon ma-update. Mag-idayon tayo ni atong mga chismoso chismoso. Labi na buingon nga. Wala ko'y kuhan. Nangita ko kuhan-kuhan. Oh, ay, nakita si Rialin Ligaspe. Alang sa katong mga kuhan ha. Walay mga kabilinggan. Kung nakalagay kay kabilinggan, dili na yun mag-apel-apel ha. Oo, oh, kuhanan yung mahiwagang kudigo kay ang real, ang number, ang numero ni Rialin Ligaspe mga ka-chessmosa 09 0955 714 0748. Osbon ko sa makausap pa kaya sika ragyong pagkapaspasa ang iyang numero 09 5571 40748. Nita kong shoot. Uy, Rialin, anang walay kabilinggan sa kinabuhi. So kung nanagani kang kabilinggan, pamuyong na lang draahan. Dele naging mag-apil-apil. Anyways mga ka-chess mo sa ayagin niyo kalimtihan ang kinatong program programa hatod kanato sa Aroma Herbal Oil ang pinagpalang Lana o Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Available ka na sa tanang kaibigan centers o sa tuong mga local dealers, mga kachasmoza. O ka syempre, regards lang ko ni Ray Purok. I love you so much. Uy, ikang uhari yan, Lin. Unsa man nimo si Ray Foro? Mabuti na po nga nagkakaliwanagan tayo din eh. Baka ikaw ha. Jumejega. Anyways, mga ka-chess ang mo sa standby stay put sa mo. Diha nga kayo maginabuhi sa taas sa Picas Lawak. The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Rahaplas po kag-aroma na eh.
5: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anik at listagong. Nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
5: Hindi ako pala. Ako nindos giyo kayo. Nagunong man ito. Nagmulmul.
4: Oo.
5: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay nai. Salamat kay kayo.
5: Salamat, Iwi.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh. Kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcance beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon,
7: Radio Kaibigan.

0: Jonel Sagaino Remix.
1: What's going on?
2: Nandito na ang iyong kapitan ng chismosa.
3: Chismosa!
2: Ang kapitan ng matatawa ka sa kanya.
4: Type ko yan.
3: Ang kapitan ng grabe ka, tabihan sa iyong barangay.
2: At sa mga tuktog na mapapasayaw ka talaga.

Alright mga ka-chess Moza, alas 11.39 na yun mga ka-chess Moza o ako mang hinaod nga nakalungag na mo diha. Okay ba sinang uba ng huyab pa? Oo, lagi tendency nga ng mga ka-chess Moza. Noise mga ka-chess Moza, ayaw kininyo kalimti ha? Nga kinitong program, hatod ka na to za VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil ang pinagpalang lana. Alang atong adunay mga ubong agahin na yung kayo, isang kaudhakan muli ng yung tanan. Oo, moro bagay na ikatong-katong sa toton lan, baza na ka sa kadaghanan. Oo, isang kansaan pa ni Moga, kuhan, pugong-pugong, diha, ahas ka, nagkansong pag giluka. Oo, isang kansaan ni Moga, igham-igham, de, mugara-gara, unok-unok, mampudos. Bila. Oo, katong adunay mga pinakan sa insekto. Hoy, palangga ko, make it sure nga insekto ang namaatili ang tao na pangalan. Kurbida, lahi mo na sa Max Muha. Tumanawala pa na kapanot ba? O, ganagani mo mga kachesmosa, naagani mo. Naagani mo yung mga kachesmosa, haplasi lang gayon na sa itong aroma ang pinagpalang lana. O, galang itong adunay mga legit nga balatian, dili ng balatian. Yes, come! Sama sa balatian, sana tonto sa gugma kay nagpagagagay. Kanag yung gugma, no? Kanag yung gugma, has ka gayong pagkaahak-ahak ka. Pwede ba? Maghiribi dahil na sang itsura daw, hindi agad matura. O, pagtanaw niya sa mahiwagang salamin, aw na, bida! O, katong adunay mga balatian sa walay kwarta. Diara na yun magluya. Lison yun kayo na tambalan mga kachismos ang makatambal yun na mga kachismos sa katong 1,070. Diba? Kung legit kanina yung mong dinaramdam, diha, imilag VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. O sa katong mga walay kasudan, diha, don't you worry my love, darling, so sweet. O kaya bisan pagbali-balion, aw na, baligya lang lagi gihapon. O kala nyo ha, baligya ni siya mga kachismos ang atuang. Fuego chicken pastel mga kachesmosa. Uga sa katong mga gipang bidli diha. Ahoy! Si bidli, no? Aron mawala ang bidli diha mga kachesmosa. Uga musamot ang kalami. Parisi sa tuang fuego blend chili paste. Yes, basta lagi na yun mga pagkaang mga kachesmosa. Uy, magtalagak man dayon itong laway. Uy, dahil. Bida, dili man sa ingon nga, dili ingon na to. Uy! Dili man sa ingon nga, watay uga mga kachesmosa, but something like that. Garaan, no? O, hindi na, o, nga madunggan sa hintong dan. Tagiya sa puwigo blend. Uy! Padungog-dungog, tiknik. O, eto naman po si Kapitana. Ang padungog-dungog, tiknik. Basta hindi mo salir. Uy, di ba, Lamir, bagi kayo ni Fuego Blend Chili Paste, mga kachesmosa. O, ga, syempre, sa katong mga nangita, dihagasa magpaprint ang GRD Printing Services, mga kachesmosa. Andam kayo sa servisyo kanino. O, 100% ang pagkapulido sa pagkatrabaho. Yes, Your Honor. Shano with masuko pa na imuhang uyab diha ako ang iyang itsura ibutang sa tasa. Ang iyang itsura isa kabumbungan isa ka dingdingan. O dili na ginansa mo na gining ang pagkasaputon diraan. Diba? O ka syempre mga kachas mo sa bisita lang mo sa tuang si Bian sa radyo kay Bigan kay naaragin na sila drang na dool na ginang GRD Printing Services. O ka syempre ato sa nangyay ko ano ato sa nangyay shout out. Oh, ipalom na nako ang kong live sa kong own account mga kachesmosa tungod kay nagbattery low naman siya. Ngayon na kadala o mahiwagang charger diri ah. Pagmo na lang siya. O syempre ba aha, buwang pa pakadaan sa una DJ parang dili tama ipit. I love you so much DJ Kapitana amping sa paguli ni mo DJ Palihog kong play saya isipin mo mahal ko o ga tunay na nagmamahal. Salamat. Kinsa may tunay na nagmamahal Ria? Oo, kinsa magiging tunay nagmamahal sa imo Ria? Uy, mga si Ria Porog Ria? Oo, katong isya dito ah. Kinigit si Ria daghang nagmamahal. Anyways mga kachesmosa, alas 11.44 nagyod. Oy, sa tanang mga nag-birthday diha, happy happy birthday na o tatagan ka mo kapis kay kabaskod sa panglawas of more birthdays to come. O syempre at orang i-shout out no si Mama Irene De La Cruz. Hello Ma'am Ay, happy happy birthday diha kanimo. Og we have our birthday song by
a click of five.

0: Kaches Moza, that was happy birthday by Click 5. Alas 11:47 na gid mga Kaches Moza. Og ako manghinangod nga nakalungag na gyud sa.
1: Oo,
0: kay basin unya, gawin yang taon-taon. Nating lamo na po. So may lowe ako. Ay, wala mang good minagkuan. Good come, ay deh. Sida! Ganyan na rin ko na ngayon sa inyo mga Kaches Moza nga magtigang nakamoda. Uy, dihan na yung sabalay. Uy, ito ko, napagyong taon. Tabido. Naglungag pag itaw ni si Dodo. Dodo. Itaw, nakadungag kay itaw niya, Dodo. Pagtigang na diha, Dodo. Okay, mapuli ko karoon na taon-taon, Dodo. Kasi doon niya nilipuli na ako. Ako pa yung matigang balada. Madokol. Alright, uy! Nag-send tayo mga kachismosang zone ni DJ Ari, mga kachismosang after how many minutes? After 2 weeks, iyan naging napaliguan si DJ Ari. Ayan, salamat kayo, Sendelu. At yung managin isaw na yung magkuhang kaya Sendelu, haruli makusot ang bugan, Sendelu. Sendelu. Ay, matod pa ni Sandy, mga kachismosa, na paradyo siya dito, ah, ni katawa daw uno si DJ Ri. What a boy! Malangga ko! At least nakadungog daw kuno siya nga, hala, si ate, mangyod to. Oo, si ate, yod to. Kasi nun niya, yaw-yawan na po ko in, eh. Oo, kay kanunay, kumanggo din, mayaw-yawan, ibataan, eh. Dahan sa ingon, ganin ako sa lab, ina na mag-una siya mga kachismosa, kay ato, abitaw mga ginitanan, mga kachismosa, ang ato, mga mama, nga magsigib ito, nagzaw-zaw sa ato, ah. Oh, ayaw, hindi na ikasakit sa inyong dughan mga kachismosa tungod kaya. Kung dili pa mo palang gaana mga kachismosa, di pa sa dahan, ragyod mo, diha. Diba? Oo, basag ka na po mong mga anghoy ka mo dyan. Mga ngamoy, anghoy ka mo. Saba mo na palang gaana mo niya na mga kachismosa mo na palagi, palagi kayong nizazawzawan, dira. Okay, matingalag yung gaana mga kachismosa kung imuhang mama maghilom na na, diha. Diba? Oo, kayo kayo isa po na mga kachismosa sa rason mga kachismosa nga magsige na siya ga yaw-yaw si mama si Kuandra exercise na sa iyang kabagang bagangan ba? Ano rin na sa? Malama tingalam ka na unsa ka na si mama nga nung nahilo nga ni siya oy nga nalain baka ang ipamati ani niya unang matingala lang ka nga Kuan ba nga nahilo naman si mama oo hindi ka na nasana na palagi siyang you know na masin niya magurinatan tiin eh. Kili. anyways, mga kachismosa, 10 minutos na lang yun ay hamubitin mo lagapang ang alas 12 sa kauntuhan. Okay, it's time to lamon. Pwede ba? Lamira, magiging kayo ikaon. Samot na kay karong panahon na ulan-ulan sa... ano kung paano mga kachismosa, no? Basta ting ulan kay lamira, magiging kayo isamting wrong yun. Isamting, you know na? Okay, kaon yun mga kachismosa. Okay, syempre, di ay, ato ka rin. Speaking of kaon, mga kachismosa, morning, wala gazon, nagkuhan si kapitana, tungod kini manggod si Mayor on. Kini si Mayor Ami Galario mga kachismosa. Hello Mayor. Hello Mayor Ami. Salamat kayo sa kanunay nga pagpakaon sa kuha ha. Oo, karag yung magduty ko mga kachismosa kay iya magi kong bahugan oy. Oo, bahugan oy, kinsa man to? Wala. Wala ka daw.
2: Chismis sa kay nag.
0: Oy, di ba gituplok man niya oy. Oh, tingala ba ko nga madilim naman ang aking paligid diri. Gipagkat ang suga. Oo, gipagkat ang suga. Uy, nakurat ko. Uy, oh, hello, Mayor. Ah, Migalario. Iyagi ko kanunin nga. Patawag ka na. Matingala ko. Gabi na ko. May sa ko ba? Wa, man, di ay. Sisa di ang may ngata. Uy, paniguro ka. Ang kay Puriabuya. Graba kaglawas. Uy! Thank you, Zimidzor. O, siyempre, di po na ito kalimtan ang atong mga camp to mama niya. Si Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Hello, VM. Timanan ko ginaba sa Lunes mga kachismosa na agit na yan. Something good to you know na. Hello BM, dito ko maniod to ha. Siguro yung kaon mga kachismosa. Siyempre yan sa tuwang the one and only action man. Former Mayor June Galario. Hello FMG. Kanuna gitang kumuchat kang FMG na ikaon diya FMG. Maki kaon ragyo na kay matod palagi mga kachismosa. Kaon is life ragyo. Diba? Yes. Kinsa kanina sa gawas nung no, katong natuplok sa mahiwagang suga diri ah. Kasi mo ni si Kuan si DGB kung ah kinsa ka oy. Kumari ka din eh. Oh, di ba kami nakita. Uy, wa ba may nagkatagbo ang among mga landasan ni DGB, mga kachesmosa. Ang nagkatagbo pa na ako, mga kachesmosa, si DJ Aya Gayod, mga kachesmosa. Hello, DJ Aya! Nawa man kato ni Aya. Adlaw, DJ Aya. Uy, oo, nga dito manotad sa Boulevard of Broken Dreams. Oo, nakita man ta. Biski tunulan na unta kasi imuhang kuhan. Wala gina ko na-claim ang imuhang mahiwagang paniod to. Sabi ko rin si DJ Aya nga nawa man ato higayun. Oo, basta nang kanyang musulod sa kuhan. Si kuhan.

0: din sila manilihig dira sa tuang paligid, mga sa tupalibot ba ang tuang mga uplan kalinis mga kachesmoza. Uy, maingon po din mga ala na, bitaw tiglimpyo, ilabay ko lang ni akong basura ah. Madukol. Oo, kung mahimo mga kachesmoza, ganun yung basura dira, ilabay sa saktong labayanan. No, namatay malata, dili malata o dili kasabot. Uske gilailahi na ganin na, dili yun kasabot. Isagol yun ang malata o dili malata. Dili yun kasabot. Bitaw, ayaw mo patakag labas ninyo mga basura ha. Kay bisan pa nagpanit pa na sa kili, ayaw ginintan. Kaya basi magsalig na po mo diha ang nabitaw, sige ko nabitaw, uplan kalinis, huy madukul palihog lang. Good job sa itong mga kabisiling members. Huwag siyempre kay it's time to say bye bye naman yung mga kates mo sa askar yung pagkadali ang atong oras, no? Mura naman yun. Oh, gitex, it's time to say bye bye ng mga kates mo sa, no? Sa ngalan na lang sa mong president at CEO ay kapigyan ng bye ng pastor ang bye Pastor Don Don Galio. Huwag sa tibok puwersa sa radyo kay Bigan kinis si kapitan ng mga kates mo sa only here at 98.5 Radyo Kaibigan ang mauni ug ato ni
1: Number one means you're always on top.
2: Radyo Kaibigan

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ako si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang po siya katuloy. Palit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
6: Naon sa day mo na samad yung TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nag-kuhan, no?
7: 4 years na ako na sa giyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ang aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka itong pag-anak na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
7: 5 kabuo.
6: Okay.
7: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage, out signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga po. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nag-RD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga taliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod ka noon. Ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor in a building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Unsa may ato igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
9: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
10: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Magkutigil kayo nalipay, wala po.
9: Wala?
10: So, ang katura, naplas na mo ang aroma.
9: Salamat, sige noong salamat din kayo.
10: Sige noong, pastor, dan.
9: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
10: Noel Estina.
9: Noel Estina sa Baganihan... Marino District, Davao.
11: May good news!
12: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD

0: Sama sa large format outdoor sticker,
1: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa, basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Print Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Kabukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao, Villa Nueva Funeral Homes.
4: Oh, 98.5.

akong itimbayag. Happy birthday, Diay! Sa apo ni Ate Agnes Casas. Yes, my Porocono Barangay Batangan. Mayong pagpaminaw kang Sir Gabriel Casas sa mga Casas family. Kang Ate Agnes Casas. Happy birthday sa iyang apo, si Camuel Casas Ordronia. Happy birthday. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labang makagagahom ipabuhagay diha ninyo sa tanang mga nag-birthday sa tanang panahon og higayon. Happy, happy birthday!

0: Mayong pagpaminaw dai Dias Barangay Pinatilan. Dias may Iana Bake Shop. Dias Prokono Pinatilan. Naglanog-lanog ang radio kaibigan sa Iana Bake Shop of Dias Frank Store. Mayong pagpaminaw ang Sir Frank Tagmuan o kang Sir Juni Iana BCLA Pinatilan. Kumusta kamong tanan diya? Mayong pagpamina kang Brother Knight Bitu Guzman o ati Elaine Exili Guzman. Kumusta kamong tanan? Alas 12:28 na. Diya bod sa Purok 16. Dias Malabuaya. Atong silingan Dias Barangay Batangan. Sayod kita nga naglagubo, naglagapak ang signal ng atong programa Dias Barangay Batangan. Kumusta kamong tanan mga silingan? Naay pipila ka mga purok Dias Barangay Batangan ilabi na kadtong mga panimalay nga nahimutang kilid sa kanal, kilid sa sapa Dias Batangan, adunay pagsakas tubig ngadto na kalabay nga adlaw, nakasinati usab kay silag pagbaha. So gi-account ka na, susi ka na, ni kagawad Tata Quirino, kinsa ka ng mga panimalay kay ang atong City Government of Valencia maghatag og ayuda tabang niadtong mga nabahaan sa nakalabay nga adlaw sa kusog nga pagbuhagay sa ulan. Base sa atong pagmonitor, ang atong City Government of Valencia pinagi ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez og sa City Social Welfare and Development Office kon CSWD, ang mga lugar nga gipangbahaan nga nakahatag og report susama sa Katumbalon, Sinayawan, Dagat Gidabaw, Mabuhay, Pinatilan, adunay tabang nga ihatag ang atong City Government of Valencia pinaagi sa CSWD. Atong pagpasalamat sa atong mga kadaguan personahe sa CSWD kay hangtod dining panahona nag-overtime sila mahatagag tabang ayuda kadtong mga nabahaan nga mga panimalay sa nakalabay nga adlaw nga pag-uwan-uwan mga palangga namong suking tigpaminaw. Insigida nagputos og mga hinabang ang atong mga personahe sa CSWD ng atong dakbayan sa Valencia. Hangtod karon, tuas grusos Pinatilan, sinapod sila hatagag ayuda na bahaan, nag-overflow ang mga kanal og sapa. Abot nga tos mga kabalayan, mga higala. Doon ay tabang nga ihatag ang atong city government. Serbisyo way pili. Kay ang atong mga opisyal sa Valencia karon, serbisyong way pili. Panang Valenciano tabangan og pagaserbisyuhan. So base sa atong nakuha nga report gikan sa CSWD, nakahata nagtabang sa nabahaan sa Katumbalon, Sinayawan, Dagat Gidabaw, Mabuhay og Pinatilan. Naay musunod sa Batangan kay adunay report nga atong nadawat, naay mga balay nga daplin sapa diha sa Batangan gipangbahaan usab mga higala. So gi-check pa na sa atong barangay kagawad Data Quirino o sa mga BCLA sa barangay Batangan na agi ni Kuya Philip Kapadngan. Ayong pagpaminaw dahil diya. Itong mga BCLA sa Batangan, dagan salamat sa iyong pagmatag sayo aron pagpanglimpyo diha sa video sa atong Gakit Festival Dias May Boulevard Dias Barangay Batangan. Sayo kay nang mata kaganinang kadlawon kay kagahapon na postpone ang culmination program sa atong 2026 Gakit Festival. So karon kana na adlaw Holy 11 o niyang gabi, magtapo kita, magbibo kita, alang sa linaw, hapsay, bibo, nga Gakit Festival ning atong dakbayan sa Valencia. O niyang gabi, Dias Boulevard, Dias Batangan, dool sa bagong tulay, magtapok, magbibo kita mga Valenciano. Alas 11 akon alas 12:34 inatras naman tani kaya Joshua. Mura klaro gyud nga wa pa ka panigod to. Alas 12:34 na mga igala. Among mga palanggang suking tigpaminaw. So mubalik ko karong taod-taod. Humani ning pipila ka mahinungdanong pagpahinumdom mata sa anak ni Inday Camilio na isapat gibutangan og Vigimax na ayo. Ani ha ang testimonya.
1: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
2: Ako si Inday nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Tagapadantalan. Yes, ikat Inday, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na ipatikap na lang na kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, na tabun-tabun naman na kay Diman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan dayo nako, gipriyahan gyud ako, Pastor, nga pinaagi ay maayo gyud ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa kabalaka kay akong anak 14 years old pa.
1: Yes.
2: Sabado man to nahitabo, Pastor. Bali Sabado sa udto gibutangan ako isa pagkagabi isa niya. Sobra, Pastor, ako ni painom sa iha.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kuno ba sura may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na agi depresya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na.
2: Una kamo na urot, Pastor.
1: Pila ka Vigimax?
2: Tulo
1: ra. So okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo ayo sa pagtawag usab.
3: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
3: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa
3: Diyos. Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
4: Igandering ni Pastor Dan.
5: Ah, yes. Igandering ko sa ato, Igandering.
4: Asong mama, igandang. Yung guiter, bito sa liog.
5: Oo.
4: Nagamay na ba ya?
5: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni, kupos-kupos na.
5: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
4: Nakapalit man ko diya o isa ka buk.
5: Isutiliya. Yes.
4: Anam-anam nun niya. Inom. Inom.
5: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita ka mong alibiyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
4: Oh, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
5: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gulutil diya na po diya sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O, di ba ka sa itong Kabigan Center?
1: Nakaplas po kakaruma na eh.
2: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anak ka distago. Nagpalis ko duha.
1: Oh, okay. Duha karuma. Okay.
2: Sige, Fran. Ako, nindos giyo ka ayaw. Nagunong man itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kaya. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Iho, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
6: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok 5 Bantal. Ang asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate, ang yang mataog ang yang liog, sakit, ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital, nagpalit ko og tulo ka buhok bidimak, ang ipalitan siyang tulo ka buhok. Pag-abot na ako sa hospital, akong ipainom. Tapos taon-taon, mga after 5 minutes, naman naman ito gawala ang kapula sa yang mata niya, ang yang dibate siya yung lughan. Kulag na kalma-kalma ba? Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingon din siya nga bungok, pinang akong kwan, ang akong lughan, magawas ang taugmak. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kong tulo ka buhok sa kwan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulo ka buhok bidimak. Ano nang tagigisigin niya, okay. Minde. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung lughan, ang kasatit yung liog, ang pulas yung mata.

Padayon kita mga kaibigan, samtang ang atong oras, alas 12:39 na, mayong pagpaniyod to diya ni Ma'am Nineth Guadalquivir Trania. Dias Purok 1B, Barangay Batangan, Dias Tabuktulay. Kumusta ka mo diyag mayong pagpaminaw? Atong mga nagpakabana nga katawhan dias Barangay Batangan, dias Tabuktulay. Hapit nang mabibo pagbalik ang karaan nga tulay nga girehabilitate kay matod pa sa gipadayag sa atong tigpamaba sa Buhatans Mayor ning atong Valencia si kani City Mayor June Galario. Adunay gigahin nga 90 million alang anang duha ka approach sa tulay nga karaan dihas Barangay Batangan nga nagkonektar sa Barangay Poblasyon. So hapit na mahuman mo balik na pud ang kabibo diha sa mga lumulupyo dihas Purok Uno Barangay Batangan. So congratulations DPWH. Ahinsyas gobyerno nga nagrehabilitate anang atong tulay sa Batangan nga karaan, pero hastang dugaya na human kay nagkakulang-kulang di ay ang budget. Sa pagpadayag ni Mayor Galario, ni hangyo ang DPWH. Mayor, gahini na lang ning kaning isig katumoy aning tulay aron mahumana gyud ni, magamit nas atong mga konstituente dinhi sa Dakbayan sa Valencia. Dako kay nang kapuslanan, dako kayo ka nang kahayahay sa atong mga biyahidor, biyahista going to San Fernando pasulod gawas sa Valencia, paingon nga to sa Dabaw kung mubalik na nagserbisyo ang atong karaan nga tulay dias Batangan. 90 million syarog di na mahuman, kadako na ng kwarta ha, 90 milyones ka pesos paghuman anang duha ka approach sa atong tulay dias Batangan. So mabuhi na pud pagbalik ang atong mga gagmay ug dagkong negosyante dihang dapita. Atong pagpasalamat sa atong mga kadagkuan nga ila kanang natutukan gihatagag pagtagad kay nalibog yun ta na ay tulay nga wapa na human kunya direspikas kilid ang bagong tulay gitukura na pod og laing tulay. Usan ang klase ang gobyerno kung gihuman sa dayunta daan ng wapa na human nga tulay aya nagtukod og laing tulay. Astilan. So mapasalamaton kita sa City Government of Valencia kay matud pa ni spokesperson June Galario, the action man, 90 milyones ang gigahin paghuman anang tulay dias karaang tulay sa Batangan. Pakpak at Inday Kasas, Kuya Jewel Pabalulot, Kuya Arby Usminia, Kuya Alfredo Bilos, maning atong mga kauban nga nagpakabana dias Batangan, Kuya Kagawad Tata Quirino, Kuya Kagawad Edgar Dadang, o Kuya Philip Kapadngan mga higala. Dako kay nagikatabang
kay di ikalalis, di ikalilong, matagbuntag, hapon, rush hour, ang atong nag-inusarang tulay, diri duol Plaza Rizal. Hashtag yun ng trafika. Labi na buntag. Maguot ang atong mga salakyanan. Labi na makasunod kag dump truck. Estilan. Maglingo-lingo, good ka. So po, mahumana good na. Medyo di na busy ang atong tulay duol din is Plaza Rizal. But, unsa pong tuiga ang target anang ikatulo nga tulay nga kamulong gitrabaho kilid naning atong tulay Plaza Rizal duol. But, pila ka katuig ilang target? Kaya kana laging atong tulay karaan des batangan? Hashtag yun! Abi na kog mahimo ng white elephant nga proyektos gobyerno. Mapasalamaton kita ang DPWH o ang City Government of Valencia. Kinaagi sa kasamtangang namunuan, nagtinabangay nga mahuman ka ng tulay diha.

alas 12:40 nga igala. Kagahapon di ay formal nang nagtak-op. Ang school year sa Central Mindanao University, school year 2025-2026. So congratulations, best wishes sa mga graduates kagahapong adlawa sa Central Mindanao University. Sa mga ginikanan nga nagpatulo sa ilang singot ug dugo aron lang magmalampuson ang ilang kabataan nga nagtunga diha sa Central Mindanao University, atong pag-congratulate kang nanay o kang tatay nga nagmalampuson ang inyong kabataan. Bahalag, dili cum laude, suma cum laude, basta nakahuman atong kalipay pakigduyog diha kaninyo mga nanay o tatay nga mipaso kagahapon sa Central Mindanao University. Atong pag-congratulate kang Lian Jill Kinya Luna cum laude diha Central Mindanao University. Atong pag-congratulate taga Inawaan, Batangan. Congratulations sa imong ginikanan, Lian Jill Kinya Luna. Dito sila si Kuya Philip, takauban. Natay importanteng lakaw. At usab pag-congratulate kang Kara Chris A. Kluma, anak ni Sir Tata Kluma. Cum laude usab nga migraduar kagahapon sa Central Mindanao University. So congratulations, Sir Tata Kluma. Basta buutan nga ginikanan, grasyahan gyud og buutan og brilliant nga mga anak. Kani si Kuya Tata Kluma mao ni gitahasan sa atong City Government of Valencia, muhatod sa tabang pahasubo ngadto sa mga Valencianos nga mitaliwa na niining kalibutan. Mao nay tighatod, mao nay Tata Kluma tighatod sa 5,000 pesos o sa kasakong bugas o bulak pahasubo gikan sa City Government of Valencia. So kamudia taga Valencia mo, ayaw kamog panuko pagpahibaw kang Sir Tata Kluma o sa inyong mga BCLA personnel sa 31 ka barangay na ay tabang pahasubo ang atong City Government of Valencia, Mayor Ami Galario, Grizel Galario Fernandez ang atong City Vice Mayor na ayuda sa mga pamilya nga gibiyaan sa minahals kinabuhi dinis Dakbayan sa Valencia. Ingana ang Valencia, 5,000 pesos isa kasakong bugas o buwak pahasubo ihatod dias inyong panimay. So si Sir Tata Kluma ang gitahasan ana. So kung aduna kamo yung mga silingan nga namatyan, hala pahibaw kamo sa mga BCLA or ni Sir Tata Kluma kay hatdan kamog hinabang. Why pile tanang Valenciano simbako. Alas 12:51 na mga higala. Sa di pa kita malimot, ato deng itimbaya,
happy retirement, happy 56th birthday sa atong kani provincial director sa PNP Bukidnon. Pero tuas siya mi-retire isip city director sa PNP Butuan. So happy retirement, happy 56th birthday to retired Police Colonel Restituto Tuto Polinar Lacano. So happy birthday, sir. Ato ning barkada, ato ning higala. Suod nato ni mga higala. So congratulations, daghang salamat sa imong serbisyo sa katawhan sa Bukidnon. Sa imong pagserbisyo sa PNP Bukidnon o sa PNP Butuan o sa PNP Caraga. Dito kinisya may retire, mga higala. Si Police Colonel Restituto Tuto Polinar Lacan. Daghang salamat, sir, sa imong gugmag serbisyo alang sa kahapsay kalinaw sa mga area nga diin ikaw na assign sa dihang aktibo pa ka sa PNP.

Alas 12:53 na mga igala, mga agalon, atong mga kaibigan, mayong pagpaminaw diya sa hagkul. Diya sa kamalig ni agalon, ang lakay, William Quaresma Jr., ang tiguang kang Aileen Pulinar Quaresma. Sa mga kakaubanan diya, kang Christina Tina, Puwag Api, Kailan, yes, Iba Kabanglasan, ang Labs Naning, kumusta diyang taga Kabanglasan ining mga orasa? O kang Ma'am Ruth Agripo Pulinar, mayong pagpaminaw, naglagubo ang radio kaibigan ni ining mga orasa diyas ilang panimalay. Yes, Barangay Batangan, mayong pagpaminaw. Kang Nancy Quirino, kang Inday Ligo, kang Agaw Paring Impin Kagol, Nining Abuela, Ma'am Chari Bulwag, og Chiri Hamor. Kang Mimi Mauro, ang atong Women's Federated President sa Kalipi. Yes, Batangan, kumustag mayong pagpaminaw nga naha kanimo.

Dere dia sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Dere sa barangay poblasyon. Kumusta man ang barangay poblasyon niining panahuna? Mga kamulo karon na ni Udto. Atong transport group dinis poblasyon, kumusta kamo? Daghang nalipay nga nakadawat og ayuda ang atong transport group, ang sektor sa mga rila og uban pang salakyanan dinis dakbayan sa Valencia. Ni atong krisis na grabe kamahal ang petroleum products sa atong nasod tas Pilipinas. Gitagaag pagtagad sa atong kadagkuan sa Valencia ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, tigpamabas buhatan sa Mayor June Galario. Talagsaon gito, pipila lang ka mga local government unit nga atong nadungog na monitor may ayuda nga gihatag sa tanang transport group. Nadungog kita dito sa Metro Manila. Dinis atong lokalidad ang dakbayan sa Valencia ang atong nadunggan. Wa ta ka dungog sa uban base pug wa na balita. Wa pod gipublikar base pug nang hatag sila. Pero dinis dakbayan sa Valencia anang driver, anang operator di tagaag ayuda. Ginagmay apan importante sa kalisod sa krisis nga ilang giatuga giatubang adunay subsidiya nga ginagmay gitunol ang atong panggobyerno. Unay dapat sa gobyerno di lang hudtog kawat sa mga opisyal, pangbahin pud mo sa mga yanong mga katawan. Dili lang kay inyong bulsa ra inyong punon, kay pangkilatan mo colored ana, panggabaan mo ana, kanang inyong pagpalabig, pagpangawat, pagpahimulos sa katawan, kwartas katawan mga igala. Moday yung ko aning mga local government unit, aning mga public servant nga gatan-aw unsay panginahanglanon sa katawan. Dili lang kay sigig lakbay kiat lakbay suroy libod bagdoy. Ingnon nga benchmarking ko no daroy isang naglaag-laag way kwinta. Alas 12:57 na mga igala. Wa na kita'y igong oras nga muaginod pasunahan. Magdungog-dungog na usab kita Lunes pohon. Dinis Radio Kaibigan. Atong pagpasalamat sa VGMAX ang pinagpalang kapsula, ang epektibo nga plus, ang Aroma Herbal Oil. At usab pagpasalamat sa Lel's Laundry Shop. Dias Porok Ono Sayri Highway, Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia mga igala. Dagang salamat sa inyong pakiguban kanako niining kautuhon sa silab sa utong tuto. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radio Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong radio sa FM band. Atong sparring partner sa Master Control, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Ambot, nakapaniod to na ba ni? Atong pagpasalamat, pagtahod sa tag-iyag tagduma sa Radio Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Kini ang inyong kaibigang Noel Cagol. Dagang salamat og dalaygon ang Diyos.

0: numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Unsa may ato igan?
5: Ako po ay testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, nga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
4: Wala?
5: Oo. Aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
8: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Lu, nganong kataki ang kaman?
11: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
13: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya, kita usab mabuhi, uban kaniya.
14: Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
15: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
16: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Mga on na ta.
19: Uy, kalami sa sinabaw.
20: Naabay kinilaw.
21: Ilabas ang bida sa lamisa.
22: Fuego Blend Jelly Paste.
20: Kalami ane.
22: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
21: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
19: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
23: Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May buntag. Pala ila lang ga kisay ngalan? Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil itabo?
2: Nag-inom na kong Digimax. Naulian to.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
7: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa! Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: O sa may mong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
12: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
11: Okay.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung laplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
5: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Isa po na kong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya og bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan.

0: Pablo, nagtrabaho dahin ko sa Flying Bay. Di ba ya basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayot ko siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko utas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, isoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
2: Si Margie Taling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
2: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Igan Baby Hilot, kamusta man?
3: Okay ra Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Basta grasya. Ala ko itestimo ni Pastor Dan about sa Bismarck.
2: Okay, padayon.
3: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o Bismarck, kay daghana ang testify about sa tutoy, na nagsamad na o karon, galoy sino na aulian na. Then yung gisulid, Pastor Dan, nagpalit siya Bismarck, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang tap, itong akong ipapalit sa musulingan sa kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
2: Okay, okay.
3: Then, tuloy na Pastor Dan, lungutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tope yung tope sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, nagbangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kayo yung mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tope sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, lungutan ako pinakabukap po sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isa ra ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon kaluwas Ginoo iyang mama, maayo na gyud ang iyang tutoy.
2: Salamat kaayo from Cagayan de Oro City.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod ka noon ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Papawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Kinsa sa nipalihog taga asa?
1: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap kay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap kay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Morning, Pastor. Kumatrug ng tawag sa mga Pastor. Atong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
8: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
7: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
8: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
7: Mijimar, Pastor. Ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
8: Yes.
7: Umbaga kong itong, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video Mac yung, Pastor.
8: Maoba.
7: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butika.
8: Okay.
7: Tanto, nubuto siya, Pastor.
8: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
7: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang kong itlog. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyahan gino.
8: Salamat kayo Tatay Tatay Ram of Tagum.
7: God bless you, Pastor.
8: Okay, salamat kayo.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
3: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na ingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa atong niatong maramag niato ko. Karon, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor. Makalakaw na siya. Natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya. Niato na siya. Siya na naning kamot. Nakalakaw siya.
2: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan.
3: Three days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya sa potasyum.
2: Ah, okay. Karon, okay na siya?
3: Okay na siya ron, Pastor.
2: Salamat.
3: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
2: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
3: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon dun, Carlos.
2: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
4: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
4: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
2: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang siya hubang may akong yaplas, limboto, din na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella. Tulo ka botol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: ayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Oh, hikala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni at Mauni.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Lo, nganong katakiang kaman?
6: Sakto tayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
10: Naa pa di ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na diri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kudya Kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
3: Maimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, kasi di man kayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahin mo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
4: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
11: Nagpunot mo mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. It songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

Amen. Amen. Pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Matudpa sa maanindot kayo nga mensahe sa awit. Kay ang pinaka-wise gud na siya. Actually, ang lyrics sa awit, ang mensahe sa awit kay mao'y pinaka-wise nga buhaton nining kinabuhi ang pagsimba, pagasimbahon og alagaran ko ikaw. Sa una, kaniadto, dili na ko ni siya masabtan kanang pagsimba o pagpangalagad. Maliban sa dili na ko masabtan, dili gid siya masulod sa kuang huna-huna. Ningana siya. So, sa ako ang kinabuhi, as long as pagmata, nakakapi, naay mga lakaw, ang Ginoo, mahinumduman na ra kung kanang nata sa mga kapakyasan, nata sa mga panginahanglan, murag maoragin na siya. Pero as long as okay ta, okay ang dagan, napakay masangpit nga ginikanan, relatives ug friends, dili gud na to masangpit man ang Ginoo. Pero kining mensahe sa awit kay mao'y pinakanindot nga buhaton sa kinabuhi. Pero matod pa sa awit, mahimo lang na nato, matod pa niya sa mensahe sa awit, gipangga mo ako matod sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, gipasay lumo ako. O Dios, unsa ida ingon niya, simba daigun ko ikaw. So kinahanglan, nining kinabuhi makita nato sa ang kamaturan nga mga palangga ta sa Ginoo. Haleluya. Dalay gud nato ang buhi nga Dios nini nga kahaponon. Maayong hapon mga palangga ni Jesus. Aniya na pud ang atoang programa ang kinabuhi diha kay Kristo. Hatod ka nato sa 98.5 Radio Kaibigan. Praise God. Salamat ani nga kahaponon diin sa higayon nga gihatag sa kuwa sa Ginoo nga magamit aron mahimong instrumento para maipaabot kanatong tanan karon ang maayong balita diha kay Kristo, ang mensahe nga naghatag kanato og kining kaalam, kahibalo, kamaturan mahitungod diha kang Kristo, kamaturan nga maghatag ka nato sa tinuod na kagawasan ni ining kinabuhi. Kagawasan sa unsa, pastor? Kagawasan sa mga limbong ni Satan to steal, kill, and destroy life. Kagawasan sa mga anxiety, mga kabugaton, mga kaguol. Kahadlo kabalaka ni ining kinabuhi. Aniya ang ato ang programa nga gibutang sa Ginoo sa kong kasing-kasing nga maghatag ka na ito o kining pagpasabot unsa ka tsada, unsa ka nindot ang kinabuhi nga na ay Jesus. And but before nato paminaon ang mensahe sa ito ang buhi nga Dios karon nga kahaponon, itugot nga makahatag ko o greetings, hi, hello sa ito ang mga dasig nga tigpaminaw sa ato ang programa diri sa 98.5 Radio Kaibigan. Maayong gabi, Igan, Pastora Noemi Daniola. Salamat for being with us this afternoon. And advance happy birthday. Hallelujah. So, adool na ang birthday ni Pastora May. Si Pastora May, kay kauban ako na sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Diin ang amuang senior pastor, senior minister, walilain ang atuang hinigugma, atuang beloved na pastor ng bayan, Reverend Pastor Dante Dangalio. Maying gabi, maying hapon, Pastor Dan. And sa tanan nga nagapaminas at ang programa karon, no, ang ako apong ati nga pastora naminaw karon, dugan nami ani wala nakita, Pastora Nancy Mabalcon, maing hapon diha kanimo, pastora og ni pastor. I hope one day makabisit kog utro sa inyohang place nga anindot nga place. Okay, praise God. So mayong hapon pod,
Igan, Sister Consolacion Boiser, maing hapon. Sa gani ni naminaw karon si Sister si Igan Consolacion ba? Si Pastor Noemi, naara ka diri sa Valencia yata ba? So, maing hapon. So, sa mga nagapaminaw sa taong programa karon nga kapunon, gusto na ko may balaan asa mo naminaw sa to ang karon nga dapit. Asa mo naminaw karon, asa mo nga dapit naminaw karon sa taong programa. Ako nagtuo nga layo og mabtan niya tong programa, no? Grabe ang blessing sa Ginoo nga not only here in Valencia and Bukidnon atong programa moabot, but the Lord pinagi sa grasya sa Ginoo na abot tani nga sa lagyo nga dapit. Abot yata tani og probably somewhere in Surigao or Butuan, and yes, watching, ayun, si sabi ni Sister Consolacion, watching live and listening in Madrid, Surigao del Sur. Mayong gabi, mayong hapon, diya kaninyong tanan, mga igan, diya sa Madrid, Surigao del Sur. Ang gugma o grasya ni Jesus Christ, padayon ninyo masinati ni ining kinabuhi. Amen. Thank you for pagsulti ana nga pag-update, pagpahibalo ana nga dapit Igan Consolacion. Okay, praise God. O maing hapon pod sa tibuok pamilya. So, maing hapon pod sa ako ang pamilya, ang Nuyad family, actually ang Nuyad family diri na sa gikan sa Davao de Oro, Davao City. Diya, ang ako ang ginikanan karon, ang mo ang inahan na sa Davao City, o akong igsoon napod sa Davao City. So si Pastor Yuni, Reverend Yuni Lito Nuyad, kay 10 years na nang pangalagad sa Ginoo diri sa dapit sa Valencia City, sa maanindot nga dapit sa Valencia City, Bukidnon. Praise God. Grasa sa Ginoo, hantod karon na agyapon diri. Mayong hapon, o mayong gabi diha, ako ang batchmate, Sir Brother Ruil Villacura Israel. Mayong ako aning elementary and high school na ako aning batchmate. Praise God. Asa gani ka karon mate? Dugay na punta, wala nagkita. Okay, ang amo ang mga high school reunion, dili po kayo ko maka-appeal. So, praise God, aning blessing. Bisan paglagyo ta, pero magkahimamat gihapon, pinaagi aning blessing sa social media. And isa ni sa, ako ang naghatagan ako kining excitement na not only makashare ko sa Word ni God, maka-hi hello po ko sa ato ang mga tigpaminaw sa atong programa. And I'm praying kung asa man mo nga dapat karon naminaw sa atong programa, maabot po ng adlaw nga makaabot ko diha, maka-pray diha sa inyong dapat, no? Kung naay mga buluhaton, ako o si Pastor Dan, ang amo ang senior minister sa Allied Ministries Christian Church, kay malipay yun po kaayugod nga maka panerpang makaservisyo sa inyo, ha. Ang tinood every day sa kadlawon, grabe ang pagpangalagad ni Pastor Dan kay ang iyahang programa pod magsugod gyud na kadlawon alas 4 ana mahuman alas 6. And I praise the Lord for nagkagitugot sa ako ang senior minister nga makahimo po kog programa ani diri sa ato ang istasyon sa radyo, kaibigan. Kay kalipay pod na ako nga maipaabot, maipadayag ang maayong balita diha kay Kristo nga maghatag kanato sa tinuod

inyo po ning share, no? Live ko sa ato ang Facebook page and also live po ko sa ako ang Facebook account. Ang akong Facebook account, kay maupod na akong full name. So, Yunilito Nuyad. Nuyad, no? Ang akong middle name kay Brit, B-R-I-T. Kana nga mga apelyido actually, gikan na sa Escalante o sa Leyte. Akong lolo nga Nuyad, gikag Escalante. Ana siya, nanimpalad, nabot diri sa Davao, and then, praise the Lord. And ang Brit, wala pa kay Queen ay mamat, anak nga mga relatives. I do not know, sana na ay naminaw sa itong programa nga Brit ang apelyido. B-R-I-T, Brit, no? From Leyte. So kung from Leyte ka and then Brit imong apelyido, posible nga relatives ko ikaw. So kung Nuyad ka naman, labi na og taga Escalante, diha ang mga Nuyad. Bisan pa, daghag Nuyad diri sa Tagum, Panabo, daghag Nuyad yan dapita sa Davao de Oro. So, mana. Diri po sa Valencia City na ako'y nakaila nga mga Nuyad. Diri rin ako sila nakaila. And I praise the Lord. So, maing hapon po sa kong mga kaigsuunan sa Iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Diin asa ako nga nagapangalagad sa Ginoo karon. And my prayer is kitang tanan sama sa ato ang ginahimo padayon ta sa atong pagdinasigay, no, ugmang adlaw 9:30 ang ato ang panimbahon. And I'm praying padayon ang ato ang malipayon gawas noon madasigon nga pagsimbag pagpangalagad sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Kung napudra mo diri sa Valencia City or especially naras diri sa Batangan, kasi ang AMCC Church kay nahimutang sa Purok City sa Batangan. So kung nagapangita mo og balay simbahan din, gusto ninyo motubo diha sa grasya og kahibalo sa to ang Ginoo og manluluwas nga si Jesus Christ, you are very welcome. Ako nga host pastor uban ang among senior minister Pastor Dan Dangalio malipayon og nga maga-invite og maga-welcome kaninyo mga maimong kabahin sa panimbahon ingon man sa mga bulaton sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Ang church building or worship place nato kay naa sa Purok City sa Batangan. Praise God. You're very welcome. Every Sunday, adun natay panimbahon sa buntag, magsugod 9:30. Mahuman naman before ang pagpaniod to, nga oras. Maayong hapon o maayong gabi sa ako ang ate. Ako ang, okay, si Ate Rose Nuyad Rosario Montaliana na minaw yata karon sa, I think na asa sa Panabo. And my wife, si Nanay Ness Plaza Nuyad na minapod sa toang programa karon. Thank you sa mga kauban ako karon sa toang programa. Now, kung napatay mabilin niya nga time, atong ipadayon niya to ang patimbaya. But this time, muadto na kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Na excited ko nga ay padayag ang mensahe nga maghatag ka nato again og kaalam, kahibalo og kamaturan, unsa kanindot, unsa katsada ang kinabuhi da kay Kristo. If you have your Bible, please open with me diri sa libro sa Bag-ong Tipan. Sa New Testament, there is a libro nga sinulat ni Apostol Pablo sa libro sa Roma. Okay, libro sa Roma. And mao niya akong tema, probably karon nga bulan, mao niya akong tema kaning mensahe. Magisgot ni siya sa kining condemnation. Okay. Roma kapitulo 8, bersikulo 1 hangtod sa 2. Basahon ako ang pulong sa Dios nga nagaingon, pinagi kang Apostol Pablo nga nagaingon, tungod niini karon dili na hukman sa sila.

kalot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kayang balaod sa Espiritu nga naghatag o kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus, nagluwas ka na ko gikan sa balaod, sa sala o sa kamatayon. Ang pulong sa Dios. Magampo kita. Lord God, salamat aning kahaponon diin padayon mo kami gihatagan ug higayon nga mabasa ang imong balaan nga pulong. Salamat sa imong mensahe. Pinagi sa imong ubos nga sulugoon, mensahe nga maghatag kanam og pagpasabot ani ining kinabuhi ang anaay Jesus Christ. My prayer, Father God, nga masabtan namo ang imong balaan nga pulong. Pinaagi sa lamdag sa balang Espiritu. Mahimo kining kinabuhi ug lamdag sa mong pagkinabuhi samtang naa pa kami nining kalibutan na. Ako nagtuo, Father God, nga samtang maminaw kami sa imuhang balaan nga pulong, kami pud makasinati ug mga milagro. Kung naa may balatian karon, I declare healing right now, pinaagi sa gamhan ng pangalan ni Jesus. Kung naamang kakaroon sa panahon nga kahadlo kabala ka or you're in danger right now, I pray for kining kadaugan sa bisan unsa nga problema or worry and fears sa life nga mong ginatubang. Ilalom sa gugmagrasya sa toong buhi nga Dios. Kinitanan among giampog ipasalamatan, sinilyuhan sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Matod pa diri sa English translation ni siya, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Hallelujah. Praise God. No condemnation. In Christ Jesus, ang kinabuhi diha kay Kristo, batod pa kung i-conclude yun natin ni karon, ang kinabuhi diha kay Kristo, kay wala na'y condemnation. Wala na'y silot. Dili na hukman sa silot ang mga kinabuhi nga naay Jesus Christ. Unsa na kaimportante? Unsa na kadako nga butang nga kailangan kinahanglan klaro, klaro, clear, kanang kinahanglan na tumahibalaan. Nene, kay namina man si Pastora Noemi karon. Amen. Maayong gabi'i, Pastor Edwin Laod Dangalio. Maying gabi'i, maying hapon. Good afternoon. Okay. I hope magka-fellowship din tayo one day. So on. In God's time. Amen? Okay. From time to time, pag na ako'y makita nga naminaw, nag-comment sa tuwang programa, and kalipay na ako po niya mag-greet man. Praise God. Balik ta sa word ni God. Unsa ka importante nga masabtan na to ni, nga kamaturan diha kay Kristo. Okay. Nalitok na ko si Pastora Noemi. Actually, last Sunday, naami na ministrihan ni Pastora. Usa ka kinabuhi nga nagkundina. Okay. And during the time, nakita na ako nga ang condemnation kay dili basta-basta. The moment nga you are in condemnation, naka sa pagkundina sa imong kaugalingon, actually, dili sa basta-basta. Kasi magkinabuhi ka nga magulanon. Okay. Walay kalinaw. Walay kalinaw. Sa unaw nagkasing-kasing. Mahadloko, nagkakabalaka ka. Ning ana, probably 24/7, labi na sa oras sa kagabion. Matod pa sa among giministrihan ni Pastora Noemi, uban pod si Mrs. Naku, si Brother Henry. Eh, sa pastor, pag maabot ng gabi, pastor, kay
nagakadlo ko kay murag na ay nagakugukod, murag na ay dili maayo nga mahitabo. Ningana. Actually, nganong nga to ang iyang kinabuhi, dili lang nako litukon ang pangalan para privacy. Actually, manggod, ang tinood manggod, nganong nga to ang iyang kasinatian karon. Kuan na siya, iyang edad kay senior na, senior citizen na siya. More than 60 na ang edad. Imagine that. No? Nanakan nga nga edad, pero nagkakakundi na ka. Ang tinuod nga nung naasya ng kahimtang tunghud sa mga sala nga nahimo. Kanagad siya. Ang source, alibaw, karon gisapot ka, kanang, you know, the way you talk, di isog, saputun, kaning aburido, and dili kahilunan. Nga na ba? Ang source o hinungdan na actually ang atong mga kapakyasan, ang atong mga sala nga nahimo, or ang mga sala o mga daotang buhat nga gihimo sa tua or atong nahimo sa uban, muna siya diha. Nga diin, bisan pag nilabay na ang semana, bulan o daghang mga tuig, wala gyapon ka na set free. Kaya dala-dala ni mo. So imagine natin nga na imong mind o gat walay kalinaw. Dili na siya basta-basta. Gikan po ko diya. Gikan ko diya. Kapoy kayo na. Mura ka ganang ganabi taong nagbiyahe, no? Karon recently kay nag-jogging ko kay para mo mas mo healthy. No? Mo healthy. Maliban sa mga produkto sa Vigimax. Vigimax, nga na siya. And makahatag yung kahimsog. Pero ubanan na ito yung pagpahimsog. No? Karon recently, mga bulan na kapin, nag-jogging, jogwalk o jogging, lakaw na walking and jogging. And from 76 kilos, garon after tuig bulan kapin, 71 na lang ako ang timbang. Now, sa pag-jogging na to or nag-walk ka or jogging ka, kinahanglan wala kay bit-bit, kinahanglan ng imuhang sulubon, kanang kuangid ba? Hiluna ka ba? If possible, nakasando or nakashort, nga na siya. Ako na ako'y napalit nga kining jogging pants nga. Medyo nipis dyan siya kayo, nindot kayo pwede po pan-jogging. Ganong kinanglan ni nga na. Kay para pag-exercise, pagdagan kayo ni murag-murag, kuan kay ka ba, gawas nun. Kasi kapag ang imuhang mag-jogging ka nga na, kay bag na bit-bit, na pag-isulod, murag kapoy kayo na. Di na ko ma-imagine nga nag-jogging ka, nagdala kag bag, niya, karong adlawa, naka 10 kilometers kog that jogging. Imagine that na kay dala bag, niya, ang sulod sa imong bag kay around 1 kilo or 2 kilos. Bisan gani siguro 500 milligram lang na siya o niya, mutabok na kag isa ka kilometro. Kapuya siguro ay, bisan gani maglakaw lang ka na kay bit-bit nga bag, no? Kapuy kayo. Dapat, wala kay bit-bit. Sa kinabuhi na to, murapog ni nga na, kung daghan kag mga bit-bit nga mga kahadlok, kabalaka, kay tungod lagi nasipyat ka, naging simana, nasipyat ka, naging bulan, daghan kag mga nahimo, sala, nakinahimo nga sala. Ang amo ang naministrihan kay actually nakapatay yun siya, ningana siya. Bugat kayo. Napoy, nakapangawat, ningana po. Mga dautan nga buhat. Kana siya, dili na siya basta-basta nga mga kapakyasan sa kinabuhi. Kay probably sa panahon sa pagtulog, gukdon jug ka sa ningana, konsensya, ningana ba. Now, kana nga kahimtang, ang tawag ana kay kundina. Ano? Maliban ana, naapoy mga kinabuhi nga sa gamay pa, elementary, high school. Tungod siguro sa daghang problema sa pamilya, masigiog ka ng kabuli, no? I-bullying, sa eskwelahan, sa balay, sigig kasaban, kaya nga na lagi.
nga makasab-an or masultihan. Ikaw wala kay pulos nga bata. Ikaw liwat ka sa imong amahan, liwat ka sa imong inahan, wala kay pulos. Mga ning anak bitaw, actually dili na siya basta-basta ay nga mga pulong. Madala ni mo na hantod bisan pag maminyo na ka bisan pag nanak kay apo. Nga dili gyapon kagawas noon anak nga mga ano kay kapoy kay na siya. Kapoy kay na siya dalhon sa lakaw sa kinabuhi, sa journey sa life. Kapoy na siya. Ug walay laing pamaagi, walay laing pamaagi nga ma-set free ta. Walay laing pamaagi, dili na siya madala og kining counseling lang. Dili na siya madala og tagay. Ay, tagay lang na. Makalimtan talaga na, pastor. No, dili na madalag tagay. Dili na nimo madalag droga para malimtan problema. Samot ninyong kadako ang problema. Kung ang solusyon na to nining kinabuya kay droga, usayo atong nauna, ah, siguro mo lakaw na lang ko diri, kanina ako disbalin siya, mo lakaw ko, tukog Dabaw, tukog Cagayan, tukog Laing Nasod, para malayo ko aning problema. Wala, gyapon. Kasi nibalhin lang kag dapit, pero bit-bit, gyapon ni masya. Dili, good na siya. Dili, jud ka, dili na solusyon, mga ningana. Actually, kinahanglan na siya ato bangon. O walay laing pamaagi nga pag atubang ana, dili atubangon siya in a way nga dili kita ang musulbad. Kinanglan nato na makita nga problema agad siya. Once makita nga to nga ningana imong kahimtang, kinahanglan nato masabtan kay problema magyud na siya. Ang ikaduha nato dapat nga masabtan or mahibal-an kay problema man na nato, dili kita ang makasulbad ana. Niining kinabuhi a, kita nga mga Kristiyano, kita nga mga believer ni Jesus Christ. Kita nga mga gitawag na tatong kauglingon, mga Kristohanon, mga mananampalataya, mga magtutuo ni Jesus Christ. Kinahanglan nato masabtan ang kamaturan nga naatay Kristo, naatay Savior, naatay manluluwas. Meron tayong tagapagligtas. And kung sa Tagalog pa, ang tagapagligtas natin ay hindi tayo. Kasi tayo yung problema. Ang atong manluluwas, dili kita, dili si nanay, dili si tatay, dili si ate, dili si kuya. Wala lain kundili si Kristo. Kanang condemnation na to, nga resulta sa atong sala, resulta sa atong kapakyasan, or resulta sa mga gihimo sa ubang tao nga ning kanato nga diin nagtuklod po nato nga makahimo ta og mga mali. Kay wala lain pamaagi nga magawas ton tan, magawas noon, ma-set free, mura ka nag nakapusas. Wa pa man ko nakaagi na pusasan, pero nahigtan ka ba? Wala lain na kundi diha kay Kristo. Kristo. Diha kan Jesus Christ. Kasi once dili nimo na makita, ning ani ang imuhang hunaw-naon. Halimbawa, negosyante ka karo, nakay trabaho, and then nahugno imo negosyo, or dili may dagan si imo trabaho, imo din ka, log, ginasilutan na pugko sa Ginoo. Hala, ginagabaan na po ko. Hala, kaning malas na yug ko ning kinabuya. Actually, nagakundi na kasi mong kaugalingon. And ang Biblia nagsulting, atong gibasa karon, diha kang Kristo. No? Therefore, it is a concluding verse na gina-explain si Pablo. Na gina-explain, na ginapasabot si Pablo sa iyang mga recipient sa Book of Romans. Nga yang ginasulti nga adunay good news. That is why therefore ing pa ni Pablo, therefore there is now present
there is now no condemnation. No condemnation. Kang kinsa? To those who are in Christ Jesus. Dili pod ni para sa tanan. Dili pod ni para sa tanan. Ingon pa dire, karon dili na hukman sa silot or kung sa laing termino, dili na kabaan, dili na silutan, dili na malason, dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Pinaagi kang Kristo. Wala na'y silot. Dili na hukman. Nganuman, pinaagi kang Jesus Christ. Matod pa diri, unsa di na hitabo, pastor? Nganong dili, abibagod na ko, pastor, ay sa daghan akong sala, nasipyat, nga mali, nga gihimo, kunya tabi na ko, pastor, nga ginasilutan dyan ko sa ginukaroon, pastor. Maugbitan nang every time, nga musimba ko, pastor, kay ako yung pagambo, Lord. Ayaw na ko siluti, Lord. Pila na ni mo kabulan og tuig ginadala-dala. Maunang kinahanglan natong masabtan ang kamaturan diha kang Kristo. Jesus said, I am the way, I am the truth. Ako ang dalan, ako ang kamaturan, ako ang kinabuhi. Nabalik mo kaninga programa ang kinabuhi da kay Kristo, kay daghan kayo mga dapat natong masabtan, mahibalan, masabtan, mga maayong balita diha kay Kristo. Ngadiin kung atuan ang masabtan karon, kaingon yun ta, kaanindot di ay, pagkatsada di ay, ang naay Jesus, maunang ugmang adlawa, di ni mo mapugngan ang imong kaulingon, nga mato sa simbahan, mudahig, manglagad, mo na po hinungdan nga nung nahimo kong pastor. Dili tungod kay kinanglan ko mahimong pastor, dili tungod kay kanang tungod sa posisyon nga pastor, dili. Tungod sa kamaturan nga akong nasairan, nahibalaan diha kang Jesus Christ. Hindi na kong mapugan akong kaugulingon nga magpadayag, mag-share sa maayong balita diha kang Kristo. Roma, Kapitulo 5, ingon pa dire, or i-atras na ko sa versikulo 8. Roma, Kapitulo 5, versikulo 8, ug 9. Ingon pa diha. Apan, gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagsakripisyo si Kristo alang kanato. While we were still sinners, Christ died for us. God demonstrate His great love, His own love for us in this, while we were still sinners. So, versikulo 6, ani, kaysa panahon nga wala pa kitay mahimo. Kasi wala tay mahimo. Wala tay mahimo ani atong pagkamakasala. Wala tay mahimo sa di na ito kaya bayaran ng itong mga kapakyasan. Mga sala ang nahimo. Gamay o dako ang sala. Sala. Huwag itay mahimo, anak. Bisan pag tibuok, adlaw, Domingo, kamagluhod. Bunal-bunal kasi mong likod. Silutan ni mong kaglingon. Walay bisan gamay ng sala ang matanggal, anak. Pero naigihimo si Kristo. Matod pa sa Biblia, sa panahon nga wala pa kita mahimo, Roma 5:6, nagsakripisyo si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang pagigugma kanato. Ang Dios nga balaan ug matarong, gipakita niya ang kadako sa iyang gugma. Nga di nagsakripisyo. Siya siya ang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo.
Matod pa sa awit, matod pa sa awit. Ang krus sa Kalbaryo, kay handumanan sa dako, nga gugma mo, gipas-an mong tanan, akong sala kapakyasan. Hallelujah. Tungod sa gihimo ni Kristo nga sakripisyo, bayad sa itong mga sala. Matod pa diri sa versikulo 9. Sa resulta, karun, diha kang Kristo, gihimo na kitang matarong pinagi sa iyang dugo. Ansebut pasabutan eh. Sa awit pagyapon, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Matod pa sa Biblia, Roma Kapitulo 3 yata yun. Kung walay, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. The blood of Jesus. Nagwagtang naginlo sa tanantang mga kasalanan. And because of gihimo ni Kristo, diri sa versikulo 9, labi pa gayud nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Hallelujah. Mas nindot ni siya basahon sa English translation. Roma Kapitulo 5, versikulo 9. Since we have now been justified present by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him, through Jesus Christ? For if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Hallelujah! Kanindot sa kamaturan. Karun, nga gihimo na kita o gipasaylo na sa Dios ang atong mga sala, pinagi sa kinabuhing halad ni Kristo, labi pagayod nga luwason kita niya, gikan sa kasuko sa Dios. Hallelujah! Imagine that, ang imong tanaw sa matag-adlaw, kay adunay Dios, nga pungot ni mo. Nga suko ni mo. Nga gadumot ni mo. That is, ano ni, kanang kaimtang kay, si tawag ani, mura ka gina, silu, di na ko malitok sa English. Mura ka gina, di siya magawa sa kong babae. Ginasulutan ba? Murag na ay suko kayo ba? Murag kung na sa inyong panimalay, nakasilingan nga, murag nagadumot ni mo, nga na ba? Ana. Pero dili din na mao. Ang Dios nga balanog matarong. Ang Dios nga tinubdan sa kinabuhi. Ingon pa ang Biblia, for God so loved the world, tungod sa kadako sa gugma sa Dios, gipadala niya ang iyang bugtong na anak. Aron pinaagi kaniya, makabaton kita kinabuhing walay katapusan. Aron ang tanan mo to kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. John chapter 3 verse 16. Sa versikulo 17, anak, kay wala gipadala sa Dios ang iyang bugtong na anak. Aron pagsilot ka na to, apan aron pagluwas kanato pinaagi kaniya. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wala niya niya si Jesus Christ para silutan ta kundi para luwason gid kita pinaagi sa iyang sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo.
ingon pa diya sa daang tipan, Old Testament, in the book of Isaiah 53, ingon pa diya, versikulo 4, giantos ni Kristo ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos. Gipasan ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pagantos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangus siya tungod sa atong pagkadautan. O giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas ka nato. Ug pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kita. Versikulo 6, kitang tanan sama sa karnero nga nasalag, we are all lost. Ug wala musubay sa ustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa tanan tang kasalanan. Hallelujah! Siya'y gidakdakan, gibundakan, gihansakan sa tanan tang kasalanan. Kinahanglan klaro na. Mao niyang maayong balita da kang Kristo. Mao niyang kamaturan nga maghatag ka nato sa kagawasan sa condemnation ni ining kinabuya. Sa bagong tipan, sa libro sa Hebreo, Kapitulo 10. I still remember the last time nga nami giministeryohan. Uban si Mrs., si Pastora Noemi, Brother Henry. Ang amo ang ginaministeryohan. Grabe gud yung pagkundi na siyang kaugalingon. Walay kalinaw sa unaw nagkasing-kasing sa panlabi na sa panahon sa pagtulog. Anak ko jud ko sa iya, igsuon. Ani ang pulong sa Dios? Kinanglan na to ni may balan. And anak ko sa iya ha, tuuhan na to ni kay pulong man ni sa Dios. Kung si Pastor Yurnira ang nagsulti-sulti, pwede ra dili tuuhan, pero kay pulong man ni sa Dios. No, unsay punto na ko, kung ako-ako lang ba, kanang kumbinsiyon ta ka sa akong explanation, sa akong suggestion, idea, pwede rin yung dilituhan. Pero kung word na pulong na sa Dios, Biblia na, mabasa sa Biblia, wala na yung daghang pagduwa-duwa. Wala na yung daghang kining pagduwa-duwa. Wala na yung daghang istorya. Duwato na to kay Biblia naman. Hebreo Kapitulo 10, versikulo Jesus. Ingon pa diri ni Jesus. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, sakripisyo siyang kaugalingon. Ang pa ni Kristo, aniya ako aron sa pagtuman, no? Pagsakripisyo siyang kaugalingon. Ug tungod kay gituman ni Jesucristo, isakripisyo niya yung kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo na hinluan kitang tanan sa sala pinagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang o galang sa tanang panahon. Hebreo Kapitulo 10, Versikulo 10. Versikulo 12, apan si Kristo naghalad o gusa ka sakripisyo alang sa mga sala, kining sakripisyo ha. Epektibo hangtod na gayod sa kangturan. Versikulo 14. Busa pinagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kangturan, kadtong nahinluan sa sala. Hallelujah! Hallelujah! Ang krus sa Kalbaryo, kay hang dumanan sa dako, nga gugma mo. Grabe nga gugma ba? Versikulo 17 ug 18, ingon pa dere. And God said, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Sin offering is no longer necessary.
Why? Bakit? Apay? Kasi Christ's sacrifice is more than enough for the forgiveness of our sins. And kung mahibalaan na nato, masayra na nimo, you are forgiven. Dili tungod sa bisag unsang mayo na tong gihimo. Apan tungod sa gihimo ni Kristo. Hallelujah. Thank you, Jesus. That is why today, karun, ang Biblia nagingon, Roma Kapitulo 8, versikulo 1, tungod niini karun, dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kaya ang balaod sa Espiritu nga naghatag o kinabuhi diya sa pagkahiusa kang Kristo Jesus, nagluwas ka na to, gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. And versikulo 5 of this, 4, gihimo kini sa Dios aron ang righteousness, katarungan nga gipangayo sa balaod, matuman din ka na to nga nagkinabuhi na sumala sa Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaya. Karun, karun kay wala na may silot. Dili suko sigad sa tuwa, palangga kayta sa Dios, gipangga mo ko, matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ko. Unsa man atong kinabuhi karon? Ingon pa dire, nagkinabuhi na, sumala sa Espiritu, that's the new covenant, no? Gracia, covenant of grace, new covenant, nga diin, the law of the Spirit of life, no? Siniliyuhan sa balang Espiritu, kita tanan nga mag-believer ni Jesus Christ, magkinabuhi na kita diri sa tawhanon, kundili pinagi sa lamdag giyas sa balang Espiritu. Dili sumala sa tawhanong kinaiya. O gana nga pag kinabuhi ka ron, knowing that you are forgiven, kabalo ka nga napasaylo ng sala, kabalo ka nga gisakripisyuhan ka ni Kristo, magkinabuhi na kita ka ron. Dili sa tawhanong kinaiya. Kana bang tawhanong na itong kinaiya? Sinful nature man eh kita, kundili pinagi na sumala sa Espiritu. Hallelujah. O kanang sumala sa Espiritu nga kinabuhi, simplihan na to na. Galacia 2:20, ingon pa ni Pablo, I no longer live. Dili na ako ang mabuhi, kundili si Kristo na nga ani akan ako. O kining kinabuhi ko karon, the life which I now live in the body. Kining kinabuhi ko karon, akong ikinabuhi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og naghalad sa iyahang kinabuhi alang kanako. Hallelujah! Dalaygon ng Dios, salamat sa iyahang balang pulong, salamat sa kamaturan ngayong gipadayag karon nga kagabion nga naghatag ka nato og lalom nga pagpasabot unsa katsada, unsa kaanindot ang kinabuhi diha kay Kristo. Dalaygon ng Dios, maayong hapon, maayong gabi ka na itong tanan. And before ko moadto sa closing prayer tonight, maayong hapon again, daghang salamat for pag-uban ka na ako sa itong programa karon, mga Igan, Pastora Noemi, Igan, Consolacion Boiser, diha sa Madrid, Surigao. And also, okay, 6 years, ingon pa ni Igan, 6 years na ko nagsubaybay din sa pinagpalang musika. Praise God, thank you. No? Okay. 6 years na sa pinagpalang musika diri sa Radyo Kaibigan. Okay, may hapon po to my mama ko ring, to my pinsan Joey Veral, may hapon diya sa Davao de Oro. Dalay ko ng Diyos, magadutas sa pagampo. Hallelujah. Lord, we thank you for this
wonderful afternoon. Salamat sa imuhang balaan nga pulong nga naghatag ka namo sa tinuod nga pagpasabot unsa katsada kanindot ang kinabuhi nga naay Jesus Christ. Lord, thank you Jesus Christ for saving us. Thank you Lord sa imong kinabuhi nga sakripisyo nga diin kami karon nga mga believer nimo Lord, wala nay silot, dili na hukman sa silot, no condemnation. Not because of our goodness, dili sa among mga pagkamaayo, but because of your finished work, Jesus Christ, at the cross of Calvary. Salamat Ginoo, imong gidawat tanang silot aron kami mudawat sa gugma, grasya, walay puas nga panalangin pinagi kanimo Jesus Christ. Lord, among gisurrender ang tanan diha kanimo. Ang mong makadlok, kabalaka, kung naamay mga worry and problems nga ginaatubang sa akong mga igsoon, mga igan nga nagapaminaw karon. My prayer, Lord, is that you bless them. I-bless ang mga negosyo, promotion sa trabaho, i-bless ang pag-eskwela sa mga anak, Lord, nga nag-eskwela karon. I-bless ang amuang mga plano, mga ginahimo sa matag adlaw. Aron nining tanan, Lord, mahimaya ug mapasidunggan ka. I-bless kaninga programa. I-bless ang 98.5 Radyo Kaibigan. I-bless ang founder, Lord God, and senior minister sa Allied Ministries Christian Church, Reverend Dante Danggalyo, ang tibuok pamilya. Salamat Ginoo sa imong maginahimong pagabuhaton sa imong kinabuhi. Kinitanan na mong giyampog ipasalamatan. Lord, I pray for blessing right now kang Pastor Brother Edwin Laod Danggalyo na minaw karon to Igan Consolacion Boys and May. I-bless nila Lord ang kong pamilya, ang mga my family, Mama Kuring, and then Brother Pinsan Joey Veralio, and si Nanay, Nes Nuyad. Tanan-tanan Ginoo, i-bless kami. I-bless ang mga naminaw, aning programa. And this all for the glory of your name. This all we pray, siniliuhan sa gamahan ng pangalan mo, Jesus, na mong Ginoo maluluwas. Ang tanan magayon, amen o amen. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos.

0: mo. 98.5.
1: Yes, si kagawad o kit ba ni?
2: Oo, Pastor.
1: Yes, kagawad o si ato kagawad?
2: Nagsalamat ko sa Ginoo sa bigina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, unya. Ngayon sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Pagingan ako nga, nakoy tambal nga bigina. May kuha siya doon kabuog. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. May kuha na po doon isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
1: Salamat kagawad, salamat!
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kiniang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: O si Atoy Gana, Alexa.
1: Akong pasalamatan lang kasi katulipalit na kung maarong mo ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
0: Naon sa day mo na itsamad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Si Lucia Lastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa kay imong gibati?
3: Kaning mga tagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos.
3: Dugay na mga 10 anyos, pero kibuka ko Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
3: Nga, nihinlo na kung kakalagan. Ni undang mong sugasto, kung makaayo sa diyan. Ni undang mong sugasto, tumayas, nibalik man na. Nibalik na pagpuhukuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon, nawala.
3: Kung wala na siya, ibalik sa customer.
2: Okay, salamat kay igan na, salamat kayo.
4: Nakaplas po kay aroma na eh.
5: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka aroma, okay.
5: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
4: Salamat sa ginoon na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat
6: iyo. Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop. Yes, Egan.
7: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo sa pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa asambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bulan, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
6: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, yung samad akong ulo, murugid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Ginoong sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
7: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
6: Okay.
8: May good news!
9: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Kinsali pala yung taga-asa?
15: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
14: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Palayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
14: Arthritis.
15: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
14: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog kaadlaw.
14: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
14: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O si Atoy Gana, Alex.
3: Akong pasalamatan lang pasi katulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yung ang kanang kuhan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag-aplasa mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
3: 5 ka buo.
2: Okay.
3: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo po, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na imamataka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna. Ayo.
9: Na apari ay na.
11: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
3: Kanindot no.
11: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon na ta diri no.
13: Accessible og affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: cancel. Unsay kayuhan ni mo na ang kong gamit ng atong video box plus sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka na kuan ka na angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, kuryag-kuryag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka dili ka nangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, gana. Iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala ko kalag. Parang na uli-uli. Ang gana. Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan. Nizel, diha sa aglayan. Oga, salamat.

0: Bibin mo si Silvia ni sa Purok Bet Valencia ko sa Sweden. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o BG Mas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie. Unsa niya, gita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya BG Mas. O ganang aroma, gita, kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po mo dito sila. Kay, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kitaro. Kaloy sa Ginoo, maayon na gita yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron? Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

ako sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga ginagin ito na kanina ng BP Max Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagid niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay kikrig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magid sa kanding. Pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kaya nalaro gid Max diya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyag, ano, gid Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalumo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lagid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalaman si Ginoo.

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabi sa order, nakalakpa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil ng taas ang buhok.
0: Wala ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat ni Paliog.
2: Arul na, nabakita niya, Pastor, sa Ultibawi.
0: Yes.
2: Pasalamat po ako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang Vigimax ba? Huwag ko kabalibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
2: Sakit kayo, gulungin ka, Pastor. Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
2: Dahil, nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli, yung sila maramag, wala may power dito sindahan kaya na, nito kailan na baro, nagpalit.
0: Oo.
2: Wala ka man na pulo, kapsul, Pastor, na ayaw ko migraine, murag, maulog ako mata, Pastor.
0: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo pa mo cross din sa kung tuma sa mata ba gikan sa agdan wala na bahin o katuo sa una. Mao ni palit ko bigi max sa wala ara mag napulo ka doctor na ayo gi kaloy ang gi Ginoo.
0: Salamat
2: sa bubalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gi ka sa bigi max.
2: Salamat kay Pastor. Palit ka ug utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bu sinay sa kung bata. Le sakit yang til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
2: Gibate kana ngulo sa yang kiting ug yang
0: ang mga ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
2: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya? Mubalik kung inom kong kape, gidili mo niya sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magkapulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Igan Indam
1: eh. Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lakos siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makapitin ko na magkalit o idina, tulang kabok pa sa dandi. Na arang-arang na ba mo, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, iga.

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisakitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisakitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og digimax plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami ke. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, nabalik na po rin ang taas iyang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo, gamay na lang kayang katul-katul iyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat. Ah, yes, akin sa ni Palihog?
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Palihog.
2: Good morning, sa Bikiba, Pastor, sa akong pwede akong ikot pang ikating karula. Niya, ato sa akong OBG Max, nagpwede ko siya ang Igan Bikian.
0: Oo.
2: Ah, pero nagpwede ko siya, Pastor, wag, ilang kapatulong sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
2: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuha na, Pastor. Dua ka buok.
0: Ah, dua na ka buok?
2: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
2: Naayaw na, Pastor.
0: Saan, Diding? Makaso.
3: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na din siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
3: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
3: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
3: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas mo yung sugar.
3: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
3: Vigimax na gid ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniad to? Nga tambal?
3: Vigimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
3: Daghang gid. Nialibiyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
3: Dako yung Gwitter siya ni Liog niya. Karong, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
3: Oo.
0: So,
3: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
3: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
3: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
3: Sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
3: Oo, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
3: dagang
0: kay dagang gapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Yes, akin sa dipalo yung kagtagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka, isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan ang gutman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay na lupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na mura, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidibak nga duwa jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pa to, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 year old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong ipay na mag bijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oo. Oh.
0: Salamat ka, Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, gumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gutman guro ko siya.
0: Oo.
1: Iulin sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Dama rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nya, murag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom og bijiwak nga duha jud ka buok
0: nga hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, pati doon luspara, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oo. Nga, akong gipainom og bijiwak nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: sa dipalihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max. Ayun. Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, daganong klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, ah, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak kaubos, karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kong giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Saan ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hangtod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin naman kayo ang iyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon may gitan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanong ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ato mo ba doon? Ato mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang paris na ito, kay grabe na gyud, lukot-lukot na ito, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gyud, nga kapalinto na ito, bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginato makuhan akong tiyan ba na grabe gig niya pasakit. Mato, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o barangay.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa baray, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe ito kabog na wang yung lawas ba. Lama rin ito nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nga mura, giparingot siya, nagko kayo. Ako nang gipayin ng abidiwas nga duha jud ka buok,
0: kinahadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pa ito, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga, nang luspad?
1: Oo, pati itong luspara, murag papil.
0: So, posible nga nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimat nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimat.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha, sa...

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bidjimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karun isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak ko na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Lian yang kasudan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, ikaw.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Mag-testimony kong pastor Bak, nag-inom ko BG Max. Ayun. Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Task, okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak, kaubos, karon.
1: Oo, oh, wala ni pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatawod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na katuig, pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos. Salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fixadis pa sir, nag-anay ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ako sir, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Sakit pa ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, nagsakit, anak din ikaw nga nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa sentro pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlawon akong nabati nga nagsing ko pamili kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom ako pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Dala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako ni palaboratory ania ini ug yandong ko kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba makapoy bagid anay ma-admit. Ngayon ko lord, masalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala direct balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya Bigimax. Dumul niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o Digima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamed. Okay.

0: Ari Palayon.
1: Turin Limbo eh.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, isimun yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record okay. Ako ang tunggi, sulayan na, ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman, nandiyo akong gibati. Tungod na tunggi yung ako, usalan yun ka po, kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bigima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang katin katula. Niya, abla sa lang kung Bigima, pwede ko siya ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero sa ito siya, Pastor, wala gilang katulad ng likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua kabuok.
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita kaasa ka, Igan?
1: Manila Group, wala na din
0: po. Okay. Unsa ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ikuan, ng aking apo. Ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uy, anayin siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. DJ Max, good ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nakatisting siya one bottle.
0: Oo.
1: Daghang, good. Ang alibiyo, good pastor, masis akong mama sa Twitter.
0: Kamusta ang Twitter si mong mama?
1: Dako yung Twitter siya ang liog niya, karoon, ni kupos-kupos na gid pastor, gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na gid kumapawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka.
0: Tungod kay
1: dag
0: ah kay dagang pangutana kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo igan.
2: Atong daigon ang Ginoo. Sa tibook natong kasing-kasing. Sa tibook natong kalagong espiritu. O sa tibook natong

Ako, sa nakapamatuod yun, saka ayon sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng Didi Maxpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na ginto kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tagako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya nagtidam, kaya kayo na lang abid Max. Di atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, Didi Max, daw gid ka buhok, tingaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuhan pastor nga, di ka nalangan yun si Ginoo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, gusto mo na gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atong sa baton, atong may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo ang hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, uli ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang paris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapanito na ko, bugno, nga singot, nga ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe yun kasakit, pastor, na, mato na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bigimak mga dua, pastor, kay, napanghanggat naman siya, matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na mi, kay grabe mo na siya, mabalaka, na alam mo siya pang bateon. Ala siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay, dili ginapit makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe yun nga kasakit, mato, pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay, nakautot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gawin?
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Iabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayon ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o Cancel. Unsay kayuhan ng mong naangkong gamit ng atong video. Express uban sa panalangin sa Dios.
2: Nananaman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlargement sa heart, mabati nimo nga sakit unsa man?
2: Sa una kanang hangakon kog ayo ba?
0: Oo.
2: Dayon nagtay ko og gigima, kuryaburya karon nawala ang akong hangak.
0: Wala ka di kana hangakon. Unya murag mas lai imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa Vegimax Plus.
2: Oh, pastor, kanang iwang pagyud ko sa una kayo, pastor. Wala kong kalag. Maron na uli ang gana.
0: So, na dahil kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
2: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niuli ko sila baramag. Wala may tao dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba? Di ka sa agdang, wala na ba yun? O katuko sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor. Wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw ka, di kaluyan ni Gino.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Gino. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor. Mupalit ako, gutro, ano, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sa sakit.

0: yang tail. Kak Isara na ayo.
1: Ayo. Sakit ang tail.
0: Di bape kana ngulo sa yang kiting og yang bugara kana yang bukod-bukunan.
1: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
0: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mubalik kung minom kong kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitulihan kay sa Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo og doktor.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
0: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Pastor Dino
1: Ribastor. Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naunsa sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Hello, Pastor. Sa Gizo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya. Pastor, salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po dari sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

kanan, di maya o pungo. Kanimo nagagigan ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang tapos, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Isa di Palihuga.
1: Lincel, si Maya.
0: Oy, Igan Lizelle. Kamusta man, Igan Lizelle?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa
0: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa,
1: Anto. Kung nakabuot akong anak ko, dalaga.
0: Dalaga, Anto, nga namin yung ka, o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung antap, ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink, iya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nga gibastog. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalag sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizelle. Tagaba.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering. O si Ato Igan Bering?
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotelia?
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nun yung inom.
1: Inom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. O, di ba?

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke? Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nag-aampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo ug kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor makalakaw-lakaw na siya, agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.
2: Yes, akin sa ni Paliog.
3: Igan Dino ni Pastor Dan.
2: Yes, Igan Bing, sa ato Igan Bing.
3: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya
2: oo.
3: Nagamay na ba ya?
2: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
3: Nakapalit nang ko niya, og isa ka buk.
2: Isotelia?
3: Pastor.
2: Yes.
3: Anam-anam lang niya, inom.
2: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kayo mo alibiyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
3: Oo, muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail niya. O, di ba?

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igandering ni President.
0: Yes, igandering sa ato, igandering.
1: Asong mama igandang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
1: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oo, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
1: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
0: Isutiliya.
1: Sir.
0: Yes.
1: Anam-anam nun niya. Inom.
0: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mong alibiyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oo, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diya sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, taga-Patag, Pastor.
0: Ah, taga-Patag. Asapit nga Patag, Maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O si... Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako...
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Si Vivin Montesilio ni sa Purok Masbalin siya po, sa Sarda. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na tanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa kong anti unsa sa Gipa, inom na sa akong angkon. Ngayon sa Gipa, inom na niya Big Jimas o ganang aroma, Gipa po niya, Gaplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po nagri sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa Gitaro, kaloy sa Ginoo, maayo na ligaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may butag nai.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding na, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, anto na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian ng ang tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, naghahad kayo dito na ako. Mau tinggal itu nak dahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaluin sa Ginoo, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, sa hospital na lang ang tapo kayo daghan na dibugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayun, akong kalibang dugo. Kaya kung Diding, kaluin sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duha.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ate.
1: Okay.
0: Ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter nay?
0: Gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, nya. Duha na battle ang akong
1: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing, si Ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako pa kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya. Naapo diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Ang programang pitagpala musika ni mga oras ni mga orasa mabati patungog sa ato mga partner stations nga nakaukap kanato ning mga tagnaan na. Nagunag ni mga kaibigan ato partner station diha sa Trento pinagi sa Metro FM Trento Agos Andelsora. Ug mosab ang GS FM diha sa Bugka San Fernando Bukidnon. Tribal FM San Miguel Surga del Sur, Chal FM Kabanglasan Bukidnon. King Studio na to ang Surga del Sur, Barangay Radio, Bislig City, mga kaibigan. Agmosab ang ICFM, Wao, Lana del Sur, Iloline FM, Pangantukan, Bukidnon, Metro FM, Rosario, Dion FM, Mariatag, Surga del Sur, Heart FM, Kalilangan, Bukidnon, Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur, Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, Shine Shine Radio, Butuan City, Metro FM, Prosperidad, Freedom Radio, Iligan City, Real Beat Radio, Hingaoga City, og mausap magkaibigan ang DXRM, Tagbina, Surga del Sur, GTFM, Lambunaw, Iloilo, Infinite Radio, Tandag City, magkaibigan. Og mausab ang Big FM Davao Region. Big Light Radio Akibawi Bukidnon. And hopefully igsoon ang Light FM sa Kibawi. Naka-hook up na po ka na ito magkabigan. Although 24 hours na siyang isasyonan. Nagatingog. Kinala magid pud nga i-on na siya nga makook up. I mean, kinala magid nga hook up kanato. So ako naglaom nga nakook up kanato ni mga orasa ang atong partner station diya nga Light FM sa Kibawi. Ito ang persa sa atong partner station diya ang Big Light Radio Kibawi Bukidnon. Wapa mga radio bandera stations o ang pipila ka mga Radyo Kaibigan stations nga nakahook up ka na to. Of course, din is 98.5 Radyo Kaibigan na Vernia City. Nakahook up na ka na to, mga kaibigan. Ang Kidapawan, Jensan, Radyo ng Masa, sa Maasimo pa. Ang Radyo Kamayo, wapa po na magka-signify ka na to. O ang Big FM Davao Region. Dagan na mag-all kung di makatingog ang Big FM. Og mausab ang Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental. Pero nag-inform na kanato igsoon. Kapon pa lang na ay problema ilang transmitter. So may technical problem ang atong partner station diya sa Misamis Oriental, ang Power Radio. Nga kusog-usab ng istasyonan. Og maabot na og Bohol ang istasyonan, mga kaibigan. May muntag sa itong mga followers, listeners sa itong Facebook Live. Salamat yung tanan nga gapaminaw kanato matag buntag, matag adlaw gatang sa programang Pinagpala Musika. Salamat, salamat kayo mga iga na nga ginatangan ninyo. Diya sa Carmen, North Cotabato, may buntag diya. Biyong ano si salamat kayo sa pagpaminaw. Og kang kabingan Lorna Suway Bagyo diya sa Bakusanon, maibunta kanyong tanan diya. Og maibuntag diya sa kang Pastor Judito Makua diya di ay ang vinyo niya sa Villa Rosario Kasigkot Taguluan Baptist Church. Ipagayon ang orientation sa kaibigan unyang alas 2 sa hapon. Osbon ko, may buntag kanyong tanan diya, taga Kasigkot Taguluan diya sa Villa Rosario. Labi diya kang sa mga kikso atong membro sa Baptist Church. Hopefully nga usaray Baptist Church diya. Kaya mo na itong venue karon para di na kayo maglisod ang ato mga tipaminawan nga gusto mapil sa grupo sa kaibigan. Basta na diya sa Villa Rosario Kasigkot at Taguluan Baptist Church.
Ramuel Rodrigo, may buntag o gakurason na badong. Listening sa 98.5 Akidapawan at salamat sa Diyos. No, at least mo na malipay ko nga na ay dili nira 98.5 man di ay sa atong live siya na minaw mga kaibigan. Actually dili sa 98.5 no. Kung na ay tayo listener diya sa Norte Dubato nga naminaw sa Radyo Bandira Kidapawan na palig ko in kaso nagtingog o nag-cockup na ka na to, palig ko i-inform ko no? Tayo kong feedback mga taga Norte Dubato o asa man nga nagpaminaw sa Radyo Bandira Kidapawan. Mausap diya sa Radyo Bandira General Santo City o Radyo ng Masa Maasim sa Langgani Province. Akong Diyos. Noni Pinar Dadap o ga Michael Bangkili da may buntag diya kanimo. Igan Michael. Buhi ko. Og mosab kang Antonita, Rokelio, Ibarat, Mirina.

the love. Hi, Pasudan. Magandang umaga po. Ako si Jenny Palaw from Sarip, Aguac, Maguindanao. Kaibigan nga Jenny, palayog ko o monitor ko. Kamusta man ang Radyo Bandera, mamaningil paminawan diya. Sa atong messenger siya nag-message, so it's usahay sa Facebook Live o diba ka sa Radyo Naminaw. So palayog ko, check kung gatiyog na ba ang Radyo Bandera, Kidapawan City. Wala na'y pangitaw. Salamat di kayo, Jenny.

Tinaw kayo ang radyo bandira kita pawan pasudan. Permi kami naminaw sa imong pulong pasudan og salamat sa imong pulong pasudan. Og salamat. Pasudan, nakalipas na kami sa garabing bagyo. So gibagyo po dahil yan, no? Filipalaw og Ili o Lubalang diha ni sa Sarip Agwak. At salamat sa Dios nga nag-hook up ka nato, naka-on air, wala makasignify ang Radyo Bandira Kidapawan. Salamat kayo, Jean, sa pag-abot o feedback ni kanato. Layo-layo ng Sarip Agwak gikan sa Kidapawan City, pero loud and clear na dito makibigang pinagi sa Radyo Bandira Kidapawan. Ang importante kini atong partner station diya sa Kidapawan, o salamat sa Dios nga sa Maguindanao, aduna kita'y mga ating paminawan. Salamat di kaayo, Ginny Palaw, o may buntag diya kang Philly Palaw o Ili Ulubalang.

May buntag diha kaibigan Erlina Inday. Libuon Garcia uban ni kaibigan nga re. May buntag diha re. Kayong tanan diha sa Bakusanon, may buntag ug bisan pa diha sa Pangantukan, mga kabanato diha sa Kamakop Church, may buntag kayong tanan diha. Og bisan pa diha sa mga kaibigan nato diha, igan Bimbot, igan Atis, og Pangantukan, may buntag. Og bisan pa sila na igan Isera, gamalo, may buntag kayong tanan diha. Atong oras igsoon karon 27 minutos makalipas ang alas 4, ato atangan ang balang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Amina, Panginoon, kay buti mo sa akin or sa amin. O sa mali niya sa kantang katapatan mo, at dudugsoon ang Diyos. Grabe gyud, kamadudanon sa mga saad kanimo. Kanako, nga luyo sa ato mga kapakyasan. Ang Ginoo, di agiwapakya sa mga saad. O manang ato kanunay dapat inunduman ang mga saad sa Diyos. O si mga saad, di kita igsoon mag, no? Kanang pamalagad sa Diyos. Di kita magbarug sa mga saad sa Diyos. Manay kanta nag-ingon, standing on the promises of God. Guniti ang mga saad sa Diyos. Mga kaibigan, kaya di gisa mapakyas. Bisan pa nga adunay mga kasinatian o pangitabo nga isod usay kay nato sabton. Pero ang saad sa Diyos igsoon. Labi ang saad siya ang balaang presensya nga nagaingon siya, ako mo ubanan. Di na ko umubiya ano talikdan sa tanang panahon. Ang presensya sa Ginoo igsoon, enough na. Nga maghatag ka nato og dugang kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad sa Diyos og pag-atubang sa laing mga hagit sa kinabuhi. Dalahay ko ng Ginoo at ang iyong balaang pulong sa Diyos. Ang salamat ay sa Boss Radio atong partner station diha sa Kilikiliwao. Salamat sa pag-hook up ka nato. Imatak na salamat ikay og dalahay ko ng Diyos.

Amen at salamat sa Diyos, dalagang Ginoo, sa amin sa isa awit, hindi ka nagkulang o Diyos. Glory to God, atinod ang Diyos, huwag magkulang ka ni Moigsoon, huwag magkulang ka na to. Ang balaang pulong sa Diyos, ato pagbasaon, karo makita kini sa libro sa Unang Samuel, Kapitulo 1. Para sa atong nubong pamalandong, nintas ka buntagon, by the way, may punta kay Bigang Boy Gersa. Ang atong suking tipaminawan sa pinagpala musika nga gapaminaw sa Radyo Bandira Kidapawan. Nga taga matalam no, tutabato ng salamat di kayo, kay Bigang Boy Gersa. First Samuel chapter 1, may atong pagbasaon karon, bersikulo 24. Ngadto sa bersikulo 28. Ano fully kung natay oras ato pang ipaabot ito sa kapitulo 2 o nung ato sa 10, mga kaibigan.

Pasbon ko, unang Samuel, Kapitulo 1, verses 24 to 28. May ito pagbasahon karon para sa tunubong pamalandong.

Onya miabot na usab ang panahon nga si Elkanah og ang iyang tibuok pamilya mohalad ngadto sa Ginoo sumala sa naandan niyang imuon matag tuig. Mausab kini ang panahon nga mohalad siya aron sa pagtuman sa iyang panaada sa Ginoo. Apan si Hana, wala mo uban. Mingon siya ngadto sa iyang bana, onya rako. Muadto man ko malutas ang bata og dadon ko siya sa balay sa Ginoo aron ihalad. Og didto na siya mupuyo sa tibuok niyang kinabuhi. Mitubag si Elkanah kaniya, imo akon unsay maayo alang kanimo. Pabilin lang dinhi hangtod nga malutas mo na siya. O ginaot nga tabangan ka sa Ginoo sa pagtuman sa imong panaad ngadto kaniya. Busa, napabilin si Hana o giatiman niya ang iyang anak. O maniya malutas ang bata, gidala niya kini sa balay sa Ginoo dito sa Shilo. Nadala usab siya turiyo nga baka nga nagaedad og 3 ka tuig. Napulo ka kilo nga harina. Og binong nga gisulod og sudlanan nga panita. O manila maihaw ang baka, gidala nila si Samuel ngadto kang Eli. Miingon si Hana kang Eli, kon may numduman mo pa. Ako kadtong babay nga nagtindog dinhi kani adto nga nagampo sa Ginoo. Gipangayo ko kining bataa gikan sa Ginoo o gihatag niya ang akong gipangayo. Busa, karon ihalad ko siya ngadto sa Ginoo. Mualagad siya sa Ginoo sa tibok niyang kinabuhi. O niya, gisimba niya o gisimba nila didto ang Ginoo. Iksoon, maukini ang balaang pulong sa Diyos. Sulod sa pipila kaminutos, ato kinipamalandungan. O gatong tugutan ng Diyos, pag-exulti ka natin sa kibulungan pamagi. Kamduman, adunay adlaw nga atong gitanaw ang naa sa libro sa Lucas, amitungod sa napulo ka mga sanlahon. Silang napulo, nakasinati og milagro gikan sa Diyos na nga ayo sila, subo lang nga out of 10 o saray ni balik aron pasalamatan ang Diyos. Napasalamat ko sa Diyos tungod kay sa panahon sa mga panginanglan o mga kasakit na gulanan o bisag unsang hagit sa kinabuhi. Anay Diyos nga atong kaduulan. Og salamat sa Diyos, tungod ang Diyos. Diyos ang labing gamanan sa tanan, and He is in control, og siya ang Diyos na katubag sa itong mapag-ampo. He answers our prayer. Or He is a God who answers prayer. Og dili usab kalimot igsoon, dagang kanato nga debate og kabugat, o ba't kanato yung mga problema? O ba't kanato magwadaan ng paglaom? Apan salamat sa Diyos sa diyang kitang misampit ngito kanya wa tanya gipasagdan. Iya kay kitabangan nga atong malatas ang lalaing mga suliran o manghagit sa kinabuhi. Pero subo lang igsoon kay taliwala nining tanan. Dagang gihapon human na kasi natin sa pagkamaayo sa Diyos. Ngawa mo balik aron pasalamatan ang Ginoo. Ang subo lang, ang pinakasubo pagyod, ang tubag siya mga pag-ampo, na imo inong rason inong dan na nalayo siya sa Ginoo. Panalitan. Kung kinulog mo sa kong istorya kani adto nga naiusa ka babae nga nagpaampo ang Ginoo, unta ang doon ako'y tindahan. Para at least na ako'y source akong income nga para sa mga adlong panginahanglan. Og matas mo ang isa mong istorya, every Wednesday, ang mga babae mo atog simbahan. Og sa matag Wednesday sa prayer meeting, iyagin ang paampuan nga unta. Abrihan sa Diyos, ang pultahan nga magka himo siya ag tindahan. At least na sa negosyo, may mong tinubdan siyang income.
uban sa pila ka mga Wednesdays nga mga pag-ampo. Tuod man gitubag sa Dios ang pag-ampo. And to make the long story short, nakatindahan ang maong usak babae. Uman nakatindahan, napadayon niya po siya sa pag-adtog per meeting o pagsimba matag Domingo. Apan waabtan o pilagkabulan, naibulong ang pastor nga di na siya makita simbahan. So, gibisitahan sa pastor, iksoon. Kumbaga, gipangamusta siya. Nya imo ning tindahan? Nya o pastor, mao ning tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo? Na di kinako elaborate ang istorya, iksoon, kaya ako mag-istorya kani adto. Pero ang pinakamunto, bisag na ipamangluan sa pastor, amaong membro, wa naging tao magsimba. Kay maglisod na sagpasira sa iyang tindahan. Usay dili enough ang pulong, Ginoo salamat. Ay importante ang atong buhat. Na mga tao sa igsoon nga di kay sila kana anak ka vocal o di kay siya anak ka expressive, no, when it comes to words, panalitan. Na mga bana nga di kay sila musulti kay I love you silang asawa, pero bisag di magsulti kay I love you, makita nimo sa iyang mga buhat nga gihigugma iyang asawa. Nagyapoy mga ginikanan nga di kay I love you silang mga anak, pero makita nimo sa ilang mga buhat ang usag ka timailan nga siya naigugma siya mga anak. Now, akong punto igso ni Tres Kabuntagon, di enough o dili paigo ang pulong. Importante ang ato mga buhat. Ang akong gibasa karon nagisot kini mitungod kang Hana. Kung atong basaon ang unang mabersikulo, si Hana, usag ka asawa, nga way anak mga kaibigan. Og tungod kay wa si anak, nangandoy kini og anak sama sa nga daggang mga asawa diha nga nangandoy og anak. Kay matud pa nila murag kulang kung wa gyud anak diha sa panimalay. Bitaw no, mingaw kung walay anak o ay bata sa balay. So sama sa ubang mga asawa, si Hana nangandoy og anak. Og kining iyang kaguol og tingua nga makaangkon ang anak, iya kining gidala ngadto sa presensya sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Mao nga kung atong tan-awon igsoon ang mga bersikulo, miadto kining ngadto sa templo aron sa pag-ampo sa Dios. Miadto siya ngadto sa balay sa Ginoo nga ang pari dito mao si Eli. Og matud pa, bersikulo 11, nanaad si Hana sa Ginoong nga nagaingon, o Ginoong nga magagahom, tanawang akong mapag-antos. Idumdumi ako nga imong sulugoon, og ayaw gayud ako kalimti. Kung natagan mo akong anak nga lalaki, no, grabe ka specific, anak nga lalaki, ihatag ko siya pagbalik kanimo, aron mag-alagad siya kanimo sa tibok niyang kinabuhi, og dili ko paputlan ang iyang mga buhok. Na samtang nagpadayon siya sa pag-ampo ngadto sa Ginoo, nakita siya sa pari nga si Eli nga nagkibot-kibot ang iyang baba apan dili madungog iyang mga tingog. Bita na mausay mga pag-ampo igsoon, kaya siguro na alasunahan di madungog iyang tingog, pero ang iyang baba gaabli. Kumbaga na ikistorya. Now abiman kini sa usa ka pari nga hubog kini si Hana. Busa, miduol kaniya ang pari umiingon. Hangtod kanus apaman ka magubog-hubog. Undang na ni Ana. Siguro sa nailan sa pari si Hana nga usa ka babaeng kanay makitang hubog. Siguro kini si Hana tungod siyang pagka frustrated o tungod siyang frustration. Dito ni siya mudangup sa mga ilimnong magkapahubog.
kalimot igsoon ay mga tao pag na problema, muinom na siya, magubog. Kaya nag-ingon ng uban nga ka na siya, nag na problema ba nga nung nahubog siya. Mabunay kasagarang buhaton sa ubang tao nga murag grabe kabugat ang ilang pagbati, muinom o mga ilim nung magkapahubog. So siya na siguro out of frustration, mudangop ni sa mga ilim nun nga magkapahubog. So posible, mauni ang pangtanaw kanya sa usa ka pari nga si Ilay nga sa iyo pa sa buntag hubog na. Tungod lagi siguro, adunay mga panahon nga makita siya ng hubog. Pero lahi aning panahon na, igsoon, sa iyong pag-adto nga to sa templo, sa balay sa Ginoo, tungod buot niya itugyan sa mga kamot sa Diyos ang iyang frustration o ang iyang pangandoy nga mag-anak o lalaki. Uma na dungog ni Hana ang giingon sa pari, hangtod kanus apamang ka maghubog-hubog. Undang na ni Ana. Mitubag si Hana, dili ako hubog. O gala ako makainom. O bisang unsang matang bino. Gipaungaw ko lang ngadto sa Ginoo ang kasakit nga akong gibati. Igsoon ang tinuod. Ang Diyos margoy kanang namang kita ipagbati kanang ato kita igsoon nga murag mubuto sa tong kasing-kasing. Ayaw dadang ato sa uban. Dada sa presensya sa Diyos. Og matod pa nagipaungaw nako, dili ko ubog, gani wa ako makainom bisag unsang matang sa bino. Karuntak na ani adlaw kung ako iparapris ang iyang gisulti. Ani ako kay agbot na ko ipagawas ang akong kasakit nga gibati ngadto sa Ginoo. Pakanindot igsuon ka ng atong pagbati atong i-release diya sa Dios. Pakanindot igsuon nga anay Dios nga atong pahungawan sa atong pagbati. Igso na yung mga panahon, bisan ako, bisan tuod alagad ko sa Dios. Pero na yung panahon igsoon, mutula ko mga luha, alabi ka na mag-inusara ko. O sa'y di kalimut itong batiyon ka ng kahuang sa itong kasing-kasing. O sa'y di po na ito kalikayan nga batiyon itong kabugat sa itong kinabuhi. Nga magkapatulo sa itong mga luha. Apan salamat na Diyos, sama sa Diyos nga itong ginasimba gidayon mga tagkadlaon. Nga asa kita magkapaabot sa itong mapagbati. O sama din ni kapahungawan sa itong mapagbati. Kasumbungan sa itong makasakit ang itong buhay nga Diyos. Busa mingon si Hana. Ani ako. Arong papahungaw sa pagbati ngadto sa Ginoo. Ang kasakit sa pagbati, busa ayaw ako isipa nga usa ka dautang babae. Nagaampo ako din tungod sa akong hilabiyang kaguol. O bitubag ang pari, lakaw og ayaw na og kaguol. Inaot nga ang Diyos sa Israel muhatag sa imong gipangayo kaniya. Igsoon na lain tang mga panginanglan, lalain tang mga, ito nga ito, burdens, mga kabugaton sa kasing-kasing. Uban ka na ito, adunay mga anak nga dapat patambalan, anay mga anak nga dapat operahan. Uban ka na ito, na ay mga apsunon, sa mga negosyante, kasagaran, apsunon, kanang mo issue kag chiki, kanang gitawag na ito nga post-dated check, nga buti pasabot. Pagpusod yung chiki soon, kanang muhatag ang chiki karon, pero kanang ang chiki mugod na siya sa pizza ngayon mong ibutang, panalitan, 2 weeks from now. Mutawag na ito mga gukdunon, apsunon. Nakailon, o niya dapat nubayad ka mataga pizza 15 sa bulan. O niya pizza 14 na, wak kapay kwarta. Niaging gabi eh, samtang gabiay kugikan Davao. Na mitawag ka na ko, mga alas 8 sa gabi eh. Nya, pastor ka nang. Patabang unta ko kay unyang alas 11. Musulod na. At
timan mag niya mo relasyon sa siguro musugod musulod unya na siya chicken gi issue mo buto kung adili masudlan og kwarta. Magtaw na ko mga absunon. So pasudlan niya na ko arba ko online banking ba kay kun online banking mo kabisag asa ka pwede ka maka withdraw sa imong account unya ma-transfer nimo sa lain account gitawag siyang online banking. Nakuha arba ko online banking ba. Naigsundi lalim kung naatay may ngunana mga absunon o ako, napo ko yung mga absunon. Ano man, naman tayong mga loan sama sa atong sakyanan igsoon. Ang akong ginabayaran nga sakyanan matagabulan, tulo ni kabuok. Mani ako mga absunon. Wapapil ang house and lot. Wapapil ang atong bayaran ng kurinti sa atong istasyonan nga dakupod kaayo. Mga absunon. O tungod diyan na igsoon, dagang kanato nga aduna ingon ana o batian usay o kabalaka, wa't ay laing kasumbungan kung dili ang Diyos lamang mga kaibigan magigsoonan. Busa miingon si ana ay ako isipang nga dautang babay ani ako arupa paungaw sa kasakit nga akong gibati. Ngadto sa Diyos. Og miingon si Eli, lakaw o gayaw na o kagool. Og bitubag si Ana, salamat sa imong kaayo kanako. O niya milakaw siya, og mikaon og nawala ang iyang kasubo sa iyang palagway. Nganuman to si kasing-kasing, manyag ipagawa siyang pagbati na ang tanan sa kamot sa Diyos. Og mao gyud atong timaligson, the moment nga kita nag-ampo, ato nagitugyo ang tanan nga to sa Diyos. Ngano balaka pa man ta? Ngano mag-uol pa man ta? O ba naman nag-ampo? So, Ginoo na'y bahala, ana, igson. Paingo ka Ginoo ng bahala, di na tama balaka, ana. So, matong milakaw siya, nga nausab yang panagway kagikan sa panagway nga puno og kasakit og kasubo panagway nga malipayon og puno og paglaom kung akong sabton pag-ayo kini natubing to make the long story short igsoon in verse 20 og wala magdugay nagmagdos siya og nanganak og usa ka batang lalaki og inganlad niya kinig Samuel kay miingon siya, gipangayo ko siya sa Ginoo. Ang pangalan mismo, yung pangalan sa bata, iyang intentionally, iyang gihimong Samuel as recognition na kining bata, iyang gipangayo sa Dios. So, diya palang daan, igsoon, iyan ang gipangayo. Now, igsoon, tangas ka buntagon, ang akong yung gusto i-drive out din ni, a grateful heart that keeps its promises. O ato kini makita sa katibuyan ni Hana. Usa ka babae nga asang pasalamaton sa Dios og tuod sa iyang pagkapasalamaton mituman sa iyang mga saad ngadto sa Ginoo. Di ba kung mag-ampo ta kasagaran natay saad? Ginoo kong imo lang gyud kong tabangan og ayuhon. Ako gyud kang alagaran. Ginulugway pa kong kinabuhi kay ako ipagamit niya kanimo. Onya, uman, gihatag sa Diyos ang mga paghangyo. Ang iyong mga sas pag-alagad sa Diyos ay makita. Nalimot na sa iyong mga saad. Pero di ingon ana si Hana. Kay pag-anak mismo, wagid siya malimot na kanang bata iyang gipangayo sa Dios busa ang iyang pangalan mismo sa tagang pangalan gipili iyang Samuel kay kining Samuel ang buti pasabot gipangayo ko siya sa Ginoo as from God as from the Lord kay mga bata. Now sa itong gibasa igsoon niabot ang adlaw ng ang bata miingon manggod si Hana nga nabatasa manggod si Ambana si Elkana nga maghalad niya. Unya ra ko mo halad o mo uban dito. Kanang kung malutas ang bata kay kung dadon, kay ako siyang ihalad.
Now, it's on to make the long story short. Yakin ang halat. Now, para tumasaptang pag-ayo, gusto nang emphasize pag-ayo sa butago na grateful heart never forgets God's answers. Ang usa ka tawo nga pasalamaton, kanang grateful ba ang pasalamaton? Dili gyud siya kalimot sa mga tubag sa mga pag-ampo sa Dios. Siya na nakinundom siya sa mga pag-ampo. Nakinundom siya sa panahon nga puno siya kasakit tungod kay wa si anak. Siya na nakinundom siya ang anay panahon nga mihilak siya dito sa templo sa Dios aron lang gyud papangayag paborgikan sa Ginoo. Siya na igsoon kanang sa iyang kasakit na pagkamalan pa siyang hubog og sayo, tunang gyud sa iyang kasakit ang gihambing. Latsulti, dagan siya ng kasatian, arong ibaangko niya ang iyang ipangano si kasing-kasing. O karon niya kininaangko ng bata. O guwagi siya malimot ni tanan, makisong makibigan. Ikaduwa, ngaw nakiingon man siya nga ang bata iyang halat sa Diyos, tungod siya na acknowledge Ixon that Samuel was a gift from the Lord. Iyang giila Ixon nga kining bata nga si Samuel gasagikan sa Dios. Ang tinuod ang matag bata is a gift from the Lord. Mao na nga di lamang isos mabata kung ato ning palapdan pag-ayo sa matagpabor nga atong naangkon, matagpanalangin nga atong naangkon, timani kini siya, kanang tanan iya sa Dios. Gani, kung unsa na ka nato, kung ano naon, di gina ato, we are just God's stewards ni anang mabutanga. Latsulti, igo lamang kang gimong tinugyanan sa Dios sa mga panalangin na naakanimo. So kung naakay sa kenan, naakay farm, kanang tanan, gitugyan ng naa sa Ginoo kanimo. Pero ang tinuod nga pinakatag-iya mao ang Dios. Matud pa Santiago, every gift comes from the Lord. Every gift is on gikan sa Dios. Siya ang tinubdan sa tanan, siya ang tag-iya sa tanan. Busa siya na mismo, kining usa ka babae nga sa iyang pagkamapasalamaton sa Dios, he or she acknowledged that Samuel was a gift from God, makisuunan. Gasagikan sa Dios. Was bingon akin ng bata, ako bungan sa kumpating kamot. Mupong ang pag-ampo nga unta sa matagpanalangin mo na angkon, kung nakauman mang kag-iskwila, o nakatrabaho mang ka, di kami ng akin bunga sa kumpating kamot o panimbasog. Yes, naatagibuhatig zoon, pero ang atong paningkamot kung may panalangin sa Dios kung nangkawang busa, ayaw gyud kalimti ang pagpasalamat sa Dios. Uban pod agiswerte gid ko. Ingon nga, Brad, imo lagi humay, dako lagi kagabot lagi si mo humayan, agiswerte ko. Brad, imo lagi baboy lagi dagal kay anak, aswerte na. Swerte. May kasagato madungog igsoon sa mga tawa, makaangkon gani og dakong pabor, swerte. Ang Kristuhanon, wa ta magsalig sa swerte, makaigsoonan. Nadisgrasya ka, wa makamaunsa, ingon ka, ay giswerte ko. Wa ako maunsa. Bisag nadisgrasya mi. Di na swerte, grasya na sa Dios. Kaya nga ko, dapat kita mga tao, nga katawan sa Diyos, di ta magsalig anang gitawag ato nga swerte. Salig ta sa grasya sa Diyos. Kaya kung swerte pa, mabitang ko ba na igsoon, akin yung magawa akong kinabuhi, resulta ni sabadit sa kumapalad. Kung inundo mo akong ingon, ayaw in taon nyo igsoon, ibasi ang iyong kugmaon, subay sabadit sa kumapalad. Dapat na isubay kini sa plano sa Dios kung unsa man ikaw karon igsoon, tungod ka na sa grasya sa Ginoo o di tungod ka nimo. Pag ato na kog Manila igsoon, na modesty aside, I hope ninyo kung ma-misunderstood. Wa ko lang intention ani.
Nakaistorya kog usag ka movie director ug matud pa niya pasundan kanang atong buhatan og pelikula imong kinabuhi. Onya ang gibutan niya title primero kay kanang From Rags to Altar. Ang kita nao murag ang focus ba para nako nga ang ako kaniadto tapos ani. Murag nako. So una ko asay maayo nga sa biyaya ng Diyos. By the grace of God. Nya bitaw no nindot no. Nako kay actually ako manggod ani kung naaman gusto nako nga ang Ginoo maymaya kun unsa karon tungod sa grasya sa Diyos. Tungod sa grasya sa Diyos. So sa biyaya ng Diyos. Ang tunay igsoon kun unsa may muna angkon karon ka tungod sa grasya sa Ginoo og tunay ni igsoon si Hana. Iyang giilang tanang grasya sa Diyos busa matupaniya. Ibalik ko sa Diyos kini kay ako maning saad kaniya. Nga kung tagaan ko na kalalaki, ako nihat na kanya oralagaran sa Diyos sa tibok niyang kinabuhi. O niya niabot ang adlaw igsoon, nga ang bata gihatag sa Diyos. O niya, ingon niya kung malutas, niya akong hihatag, sinalutas nalutas na igsoon ang mong bata. Wagi siya malimot siyang saad niya sa Ginoo. O niya kung imong basaon igsoon. Gituman ni Hana ang bata. In verse 24, humaniya malutas ang bata. Gidala niya kini sa balay sa Ginoo dito sa Shiloh. Aron ihalad ang bata og didto mapuyo og magalagad sa Dios sa tibok niyang kinabuhi. Uy, ang dala kini siya og turiyong baka nagidat og tulo ka tuig na pulo ka kilo ng arena og bino nga gisulod sa sudanan nga panit. Og uman maihaw ang baka gidala nila si Samuel ngadto kang Eli. Mingon siya na kang Eli, kung nahinumduman pa nimo ako kadtong babae nga nagtindog dinini kani adto og nagampo sa Ginoo. Gipangay o kining bata agikan sa Ginoo og gihatag niya ang akong gipangayo. He answered my prayer. Busa karon ni ako aron ibalik kaniya isip pagtuman sa kong saad. That is a grateful heart. A grateful heart igsoon is willing to give back what belongs to the Lord. Now I give him to the Lord in verse 28. Ako ning ibalik halad sa Dios. Gihawan pa niya turyong baka. Dala pa sa garina. As an offering to the Lord, igso. Now, ang akong puto mo ni. Yes, makapasalamat ta. Lord, salamat sa tanan. Pero importante, igsoon, di lamang ang mapulong kundi di atong mga actions. Nawa ko magsabos, wa ko magingon igsoon nga imong ihalat ni imong bata. Ang akong punto dinhi, di kita makalimot sa tangpabor nga gihatag Dios kani kanato. Pasalamati ang Dios panalitan karon Ginoo. Salamat imong gibatayan tibok semana. Salamat Ginoo nga imong gitabangan. Pero di nakataman. Aron makita ang matud anong papasalamat sa Dios sa igsoon. Atong simbahan atong Domingo karon. Simba ang Dios. Sarading tindahan. Undang sa imong routine anang adlaw, matag adlaw. Ayag adtog umasa. Simbahan ang Dios. Kay mapasalamaton man ka sa maayong panglawas sing gihatagan na kanimo. Gawas kung adik ikak adtog simbahan tungod sa kakulian sa lawas o layo imong lugar. Pero kung punto igsoon ni tas kabuntagon. Ang usa ka tawo nga pasalamaton sa Dios igapunggan ang paghalad ngadto sa Ginoo. In this case, ang bata yang galad, wow, pasabot igsoon imong halad imong bata, although it also implies nga mga bata o manato kinaangkon sa Dios ato ni halad sa Dios, mao na nga itawag nato nga kanang dedication sa mga bata sa evangelical churches igsoon. Ang among tawagan ni dili bunyag sa bata kundi dili halad sa bata, kay bunto igsoon sa ama ni Samuel gihalad siya ngadto siyang inan ngadto sa templo. Ang halad is offering it to God, igsoon. So di na siya bunyag ang termino sa evangelical, ang gigamit nga pulong mao ang halad, dedication, child dedication. Isip pakita, acknowledgement na kining bata is a gift from the Lord. Mao nga we are bringing it back to God, igsoon, pinagi sa usak ka dedication na ceremony. Now, igsoon, wa man ni nakafocus nila lamang, pero ato ibuot nga usak kahimplo. Ang akong punto, igsoon, ang kasing-kasing nga pasalamaton sa Dios
dili kapunggan nga muhatag para sa Ginoo. Iyaw sa baka o. Nakadungog ko kahapon na anisulti ako simbahan nga, Pastor, kaya namang gumibaktin din eh. Namiduwa kayo na yan ang anak, ang usa, awalo, ang usa, 13. Pero nawala ang usa, so 12 na lang. So matutal na may 20 kabukbaktin din eh. Naingon ako nga, na ako ni magpalit og baktin kay iyang alimahon, kay iyang ihalad panahon sa Thanksgiving. Resulte, gamiton panong Thanksgiving simbahan karong umabot December. Nindot. Kaya ang taong mapasalamaton ni Gsoon, dili ginakapunggan muhatag para sa Ginoo. Onya ang paghatag, pagpangandam. Kaya December pa man, so karong pa na pangandaman, kaya lisod manggog kung December ang Thanksgiving, November ta mangandam. Mabitang uban na isimbahan nga kanang magdala og mga offering sa simbahan. O, ang gidala piso. Ano piso man, kayo ang mangandam. Pero kung ikaw na ay intensyon nga mapasalamat sa Dios og muhatag ang offering sa Ginoo, layo pa lang ipangandaman na daan. Og matong ang dungog ka, pupalit og baktin kay alimahan para panahon sa December dako na. Na akong punto na igsoon mo kini, kung ikaw pasalamatan sa Dios igsoon, dili ka punggan ang usa ka malipayong paghatag o paghalad para sa kamayaan sa Dios. Di lamang paigo ang pulong, Lord, salamat. Pero ang pinaka subog yun, kana malimot yung galing kagpasalamat o niya, napalayo nung ka sa Ginoo. Matod pa, diya sa Psalms 103, don't forget the benefits from the Lord. Ngayon mong naangkon. Iksuntang sa buntagon ako na ginaot sa atong kinabuhi, dagang kita pasalamatan sa Dios. Di man get perfect ang kinabuhi. Matod pa, life is not perfect, but thank God, we have a perfect God. Deserve ng atong pasalamatan, simbaon o pasidunggan. Isun sa mamimong mahimo, alang sa kamayaan sa Dios. Og salamat kanyong tanan, nga naminaw, ako ninao at tugutan ng Dios nga makisulti ka nato. Ato pamalandungan padayon ang pulong sa Ginoo. Nga unta, may sama kita kang hana. Nga uman gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo og mahimo siyang saad sa Dios. Wagit siya makilimot siyang saad. Kuy kami saad sa Ginoo, panalangin niyo Ginoo. O yami saad ka nga ikaw mag-aalagad ka niya. Alagari ang Dios. Ay mo ang tubag sa mga pag-ampo. Nga may mong rason babag sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung nag-ampo ka nga lugwayan sa Dios imong kinabuhi niya, gihatag sa Dios. Gamit ang tanan alang sa kamayaan sa Ginoo. Dalay ko na Ginoo sa wala katapusan. Sayang bala ang pulong nga ato na dungog. Tumana ang saad sa Dios sa imong kinabuhi kaibigan. At ang iyong pag-ampo.

Amen. Salamat sa Diyos. Iksoon atong oras karon. 17 minutos magalipas ang alas 4 o alas 5. Magampo sa tama, mga kaibigan. Ubat ka na ito. Magawas na. Andi naman sa mga pag-ampo. Paabot na ko ang panawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan. Nginisakop sa grupo sa Bukidnon. O ang grupo sa Bukidnon ay taga Cagayan de Oro City. Ay taga Taguluan. Ay taga Wao. Amay Manabilang. Banisilan o Galamada. Na apoy taga Carmin. Na taga Arakan. Na taga Davao. Mauna na isakop sa grupo sa Bukidnon. Laipod ang grupo dito sa Hingoog, laipod ang Surigao, laipod ang South Cotabato. Ang Bukidnon, nidawat lang taog tagawas Bukidnon kay mas kipili nila nga moapil din itong grupo. O gani, usagyod sa pinakaon natong ga-organize pod, mao ang Wao Lana del Sur. Kay doorapod kay kanato din sa Bukidnon. So tangi yung mga igan ang atong papanawagan sa pagtabang. Magampo sa ta, mga kaibigan ko.

na naghilak tungkol sa pagpanaw sa minal si Kinaboy. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa mga sponsor sa programang Pinagpala Musika. Ako pag-ampo, more blessings man na kanila. O bisan pa ka namang tanan, Ginoo. Kanimo kinimong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginumaluluwas. Amen. O amen.

28-21 ani ang mga regular members. So far, tulo pa kasingko atong ipangayo. Kaya matag Domingo, tulo rin mga kasingko itong pangayoon. Balag ang paano anak mo, abutog 20. So, as of yesterday, pizza 11, adunay 28 na nga ni Panaw. O ang tulong atong gipanawagan itong milabayang Domingo atong dugangan nagtulo karon kasulti tulo ka 5 atong idugang. O kayong tulo ka 5, muni atong banbenon para itabang sa mga hintungdan. O bisan tuod o banani ato ng gitabangan. Pero ato rin panawagan karon para mahuli pa nato. Para panay pa magatabang kay matag-adlaw na magay mo panaw. So, latot sulti, ang atong pangayong karong nga tulog kasingko, para po ni karong simana. Kay na magay mo panaw kada simana igsoon o kada adlaw. Autog ni paliog ang dama yung listahan, ilista kini. Nag-edad kini og 56. O nakatabang kini sulod sa 6 katuig og 11 kabulan. Mga kaibigan. Nipanaw kini siya o kahapon akong gibisitahan ang iyang patayng lawas ani kay kini tagadahilayan mao nga to at kagahapon dito. Nakita na ako ang kasakit sa pamilya. Ang ilang kapobreyon. Labi na nga before namatay kini, na ospital pa kini na operahan. Apat gumikan sa kapobreyon ng son usay di ta kabalit og tambal. Para sa recovery sa mga operasyon. Ang atong tabang igsuon dako ni katabang sa pamilya. Ang pangalan ani kaibigang Renato Dawong Senior. Renato Dawong Senior. Dahilayan Manolo Fortis. Karong adlaw ang lubong ani kaibigan. Renato Dawong Senior, dahilayan Manolo Fortis. Ikaduwa nga atong panawagan nga atong tabangan. Nagidad kini og 68 og namimbro kini sa kaibigan sulod sa 10 katuig og 10 kabulan. O kini taga Kibalagon Kadingilan. I hope makabisita ko ani Kibalagon Kadingilan. Ang pangalan Virginia Libre. Virginia Libre Kibalagon Kadingilan. Virginia Libre Kibalagon Kadingilan. Onom sila'y membro sa ilang panimalay. Virginia Libre. Ikatulo, o katapusan na ito'y panawagan karo mga kaibigan.

Nagidad kini og 51. Og namembro kini sulod sa unom katuig. Og kini taga-kusina Talakag. Aktibong membro sa kaibigan, taga-kusina Talakag. Ang pangalan ani Edgar Racines. Edgar Racines, kusina Talakag. Og maangla sa vigil ani, kadwiling maka, oya lang, duwa de ang magduhan ugma, no? Talakag og tong sa Kibalagon, yun nakaingon ko maato ko Kibalagon ugma. So duwa kabuok igsoon ang atong, I mean, tulog kabuok itong ipatawagan karon ay katulog Edgar Racines, kusina Talakag. Makabigan tulog kasingko, itong ipangayo ang tulog kasingko, ikalipay ang paghatag-ana. Mas may nang kita'y muhatag kaysa kita mo itabangan igsoon. Kahapon to ako dahilayan. Nakapaganggaan sila gibati pero kung siya ito'y pangutanon, mas pili o nila sila'y mutabang kaysa sila'y atong tabangan. Pero saan man, niabot pag itang adlaw nga sila atong tabangan. May kaigsoon nga buhi pa, pasalamati ang Diyos. Kakining atong gipanawagan, dili membro sa imong panimalay. O dili ikaw mismo ang gipanawagan karon. Ang imo na lang papel, ang atong papel mao ang pagtabang. Bo sa igsoon, panikamutan nato karong semana at tumatag ng 3-5. Ayaw tingba kay imong tingbon, mabugat ka, mabugatan ka na. So ihatag sa imong kolektor, salamat kay mapinang mga kolektors nato. Dako kay mo papel kung wa mo maglisod kita ani. O yung mga membro ko perar mo para mapagandaan nato ang trabaho sa mga collectors nga bisag piso ay ilang sweldo ani. Sama na ko. Makalao mo ang atong padayong pag-amping sa kwarta sa kaibigan. O makalao mo sa padayong pag-atiman sa itong grupo. Ang akong commitment nga samtang na pa ko'y kinabuhi, ginakupasagdan ang grupo sa kaibigan. O kumabot ang adlaw nga kuwaon sa Diyos ang kinabuhi ng kipulam niya kanako. Ayaw mong kadlok, ayaw kabalaka. Kay sama sa kong gisulti, dili ko kuhaon sa Diyos, kuha sa giandam nga tao, aroy padayon kini atong gisugdan. Grupo sa kaibigan. Nga itong gitawag kani adto Kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated. Nga sa karon atong gibo nga Kaibigan Christian Foundation. Na salamat mga functionaries, collectors, coordinators, salamat ikayo. Atong oras magkabigan, 37 minutos makalipas ang alas 5. Salamat igan Jared and Miriam Lumilang sa inyong pagtabang sa Balaton sa Diyos sa programang Pinagpala Musika. Kaibigang Ate Livy Casiris, salamat ba ni igan Mike, salamat yung tanan, pamilya Casiris o Bapo Makuti. Bagongon family diha sa Lagunglong, Miss Amis Oriental, salamat igayo. Igan Nelson ang Philly. O igan Nelson and Bibing Dulo of Filibayugan City, salamat igayo. Kaibigan Ruby Sinto, salamat igan Ruby. Igan Hilin Paria, salamat igayo. Akong dawatan kahapon, gipadala na din ni igan Edita. Kaibigang Ate Ruth Longino, o ba ni Kagawad Longino diha sa Maharlika, salamat igayo. May buntag po di ay iligan Bobby o Joy Longhino. Grabe ka, generous nga magtiayon. No? Grabe ka, buotan. Saludo ko. Akong kasing-kasing, Diyos, mapasalamaton sa Diyos ka nabuyan ng duwa. Ka magkining magtiayon. Bobby and Joy Longhino. Silang commitment para sa Balaton sa Diyos. Ato ng kauban din sa AMCC, ato ng Elder Simbahan. Onya. Atong auditor simbahan, si Joy. O niya itong usap sa mga worship leader usap sa simbahan. One of our present worship leaders. Salamat yung tanan mga igan. O grabing yun, salami ang litsumanok niya sa wao, ang sibog litsumanok. At lang Domingo karong magsimbay sundad anyo ang iyong pamilya. Ito mo paniod to sa sibog litsumanok niya sa wao. O niya, pwede po sa Bansilan, taga Bansilan. O niya, taga Salawagan, Quezon. At taga Sintos, Quezon. At tumog sa Salawagan, kay Dora man ang Sintos.
kalibertad at tumo dito sa salawagan, dito mo paniod to. Lami kang litso manok. Diyos ay kaayo, fresco pagyod, dako pagyod. Lagi ng timpla sa sibog litso manok. Kalilangan, adakong pabor. Unta na adres sa Valencia, piwa pa. Munang bulahan mo taga kalilangan kay naanay duwa kalitsunan diya ang sibog litso manok. Nadia dool sa terminal, ang usa likod sa farmasya, Chavinia. Nalangit na sentro poblasyon, wis poblasyon kalilangan. Gipanagihan ni kaibigan Diding Sibog o niya sa ilang mga litsunan, napos na yung mga frozen goods sama sa dish chicken o uban pa nga mabaligya diya. Salamat ikan Diding Sibog sa pagbaloy sa program Pinagpala Musika. Mausap kaibigan Tina Bautista of Davao City. Igan Tina, grabe no, salamat sa Diyos. Dalaygon ang Ginoo, Sistina, salamat sa kinabuhi o ba ni Brad Tony diya sa Davao. Salamat yun. Ato ni mga diehards nga mga listener, followers sa programang Pinagpala Musika. Awag siya mismo usab na kasinati sa pagkamaayo sa Diyos. Glory to God, Sistina Bautista of Davao City. Nato siya minsay ganiya, papasalamat sa Ginoo. Matod pa niya to this message reminded me of God's amazing faithfulness. I experienced it firsthand through my son Don's surgery. The Lord didn't just give him a successful operation. He also provided for every financial need. Our hospital bill reached around $130,000. And honestly, I didn't know how we would pay for it. But by God's grace, God made a way through His provision and the people He used. We paid almost nothing from our own pocket. Truly, God is our Jehovah Jireh, our provider. When everything seems impossible, God proves that nothing is impossible with Him. Glory to God. All glory, honor, and praise belong to Him alone. Thank you, Pastor Dan, for this timely reminder to trust God's faithfulness. Glory to God. Salamat kayo. Nagapaampo ni Igsoon, kaya anak, operahan, o niya kinalag more than 100,000. Salamat sa Diyos. Matod ba diya? Successful ang operation, then besides, sa 130,000 nga nagasto na bayaran sa ospital, halos wagi siya ay nagasto gikan siya kagalingong bulsa. Asulti, tanan, gi-provide ni God in His own a very special way. Glory to God. Anika matunmano ng Diyos, igsoon, grabe yun, no? Sadyang kita matunmano nga to kaniya, ang Diyos andam gayod mo tuman usap siya mga saad ka natong tanan mga kaibigan magigsuonan. So, mao nang ato lagi siyang ilon kanunay. Siya ang Diyos ka mo'y tinubdan sa tanan mga kaibigan. No, grabe yun ang Diyos. He is our Jehovah Jireh, the provider. Igsuon, tinubdan sa tanan ang atong buhi nga Diyos mga kaibigan magigsuonan. Glory to God.

0: Amen siya ang tubag sa atong tanang gikinahanglan. Pakanindot sa minsay sa awit nga atong nabati karon igsuon. Nanay Bibi, mo pa salamat Nanay Bibi usap puni katabang karon. Salamat Nanay Bibi og diha kaibigan Danilo mag-una sara diha sa Bislik. Salamat igan Danilo. Salamat igan Alma Lutrago. Salamat igan Alma. Og diha kang igan Bito lang Blackie Lumiston. Kagawad Mayang De Villieres. Kagawad Ida Dangalio. Salamat igayo. Mga kaibigan sa kulusihan, pinanguluhan ni igan Maning o ba ni igan Alma Pardo. Salamat niyo ha. Natay cooler karunig soon. Atuning dawaton karon. May buntag niyo diha kaibigan. Palig palayo sa radyo igan, palig palayo. Okay. Ang tanong mo tawag ka na to, palig palayo sa radyo kay yung tingog kasulod din sa itong microphone o yung mabalik na po di akan ninyo so di kita magkasinabutan niya. Ang atong programa sa batut ka na to, sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Gigamit sa Diyosikso na palayo itong programa. Cellphone. Okay, tawag ko tro igan pero palayo sa cellphone ha. Basig mo itong mag-testimony nga taga Tandaga City. Naitawag ito kahapon. O yan, sabot may karon siya mutawag. Pagpasalamat sa Diyos. Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. May ato pinakamin sponsor na itong program Pinagpalang Musika. O katong haplas nga aroma herbal oil. Katong na ay mag-testimony, pwede mutawag karon. May buntag ni mo diya, kaibigan.
1: Buntag.
0: Yes, igan, kanang palilayo gamay sa radyo, igan. Hello, palilayo pala ila, unya taga-asa.
1: Hello, Pastor.
0: Yes, kinsa ni palilayo?
1: Igan, Elsie ni igan, may buntag.
0: Igan, Elsie, taga-asa ka, igan, Elsie.
1: Hindi rin sa Lirungan.
0: Taga Lirungan. Okay, unsa may ato, igan, Elsie?
1: Pastor, kanang... Pwede, maapil mi nimo og magbisita diri sa Ilipanaw diri nga.
0: Ah, sige. Atong
1: minuto.
0: Kanang igan, ay, kanang... okay. Kanos agay na siya?
1: Dugma ang last vigil po ani, Pastor.
0: Uy, la. Tulo de kabuok akong atuan. Okay. Tawagin ko niya igan uman sa itong programa, igan ha? O niya na lang ang tawag uman sa itong programa, ha? O niya na lang, ha? Sige. Andi mo, text lang ko nimo, andi na. Isurang taon niya uman sa programa. Salamat igan Elsie, salamat igayo. How I wish nga dagang taglawas no. Dako pangandoy nga atong bisitahan ni mga Las Vegas igsuon no niya tulo di ay. Na igan Elsie, salamat igan Elsie, grabe ang kinabuya ani. Tataod na po din siya nga volunteer sa atong kaibigan igan Elsie diha sa Lirungan. Oga. Tawag lang ta, tawag to niya igan Elsie. Ah. Kay nangandoy po pamilya nga atong atuan andi naka-commit pud ko kanya ko nas kanya mo ato ko kibalagon kita taod na pud kanang kibalagon manggod kanang kaibigan dia in memory na siya ni aning kagawad nalimot ako di sa kibalagon atong former amin kagawad nga ni Panaw nga atong coordinator manang ako ginang bisitahan pud ang kibalagon. May buntag nimo dia kaibigan.
2: Pastor
0: Dan,
2: ako
0: ni Katong
2: kakahapon
0: na Tagatandag City. Okay, ikaw Tagatandag. Palayok ang pangalan?
2: Si Joanne, Pastor Dan, sugdasan ako sa kalipa-ilailo sa inyo, ha? Ako ni si Joanne Bisinga, 27 years old, Tagatandag.
0: Yes, igan. Unsay atong... Unsay atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Salamat sa Ginoo nga kanang nakadungog ko ani nga programa kining pinagpalang musika kay tungod nako jud nga tabang sa ako lagi na sa ako spiritually na bahin kanang dili man gid ko makita sa Sterdan.
0: Yes, igan.
2: So dili ko makabasa sa Bible.
0: So naminaw ka diya sa Infinite Radio ka naminaw?
2: Oo, karon sa Infinite na pero kaniya to
0: Radyo Gugma. Radyo Gugma kani adto. So, tataw na ikan aminaw sa itong programa.
2: Oo, Pastor, dahil mga mag 4 years na sa
0: okay, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, ha?
2: Opo, Pastor Igan. Salamat sa inyong programa. Salamat sa Ginoo na nakadungog ko ang inyong programa.
0: Okay. Nakapailaing isulti?
2: Maura to, Pastor Igan. Salamat sa Ginoo. Salamat sa inyong mga kinabuhi.
0: Salamat, Igan, Elsie. Nalipay ko tawag kay actually, naagito'y ang in-charge sa atong mga program sa Laring Station ni ingon na kanako nga pastor kanang ato sa ang temporaryong hunungon sa diya sa Tandag kay bisag usa ka garapang Vigimax wa tay Vigimax diha pero ni commit man po sa sessionan nga magbaligya sila diha. Hello,
2: pastor, kanang nagapalit ni diri og Vigimax sa mga pharmacy.
0: Oo, ang problema lagi kay bisag piso way ato diha sa pharmacy. So, ang ako lang gidon dato nga naistasyonan para katabang sa atong radio program. Tungod lagi sa kakusog ani. So, moto nga mabot palit diya, pwede po mo diya sa Rosario. No? Ilan ni Kabiganik, pero sa pagkaramanggo, di panagikan sa ato. So, paabutan niyo sa fasa, istasyon mo sa Infinite, magpadara ta diya o produkto. Ang atong aroma to ay Leganik. Acapulco. Salamat kay Igan, ha? Salamat kay Gaayo.
2: Pastor, salamat po.
0: Okay, salamat sa pagtawag, Igan. Salamat kay Gaayo.
3: Ang gasa mo, wala.
0: Amen, hallelujah, pasudan, nakailak mi sa imong mensahe, nindot kaayo, glory to God from nil-nil, kagat-kagat. Lidya, tadidyo na pulinda, may buntag, o giganhilin pariya, Virinia Birsabal, salamat kaayo. So, tulog ka buklas, vigil, ugma. Naay kibalagon, naay lirungan, o naay kusina. How I wish nga ako matuan aning tulo. Kahapon to ako dahil ayan despite nga murag lagi ako paminaw kahapon kay gigam ako biyahe. Pabot ako dirig balay, mailang kay akong pinanggang anak iya kong gihaplasan og aroma. Iya kong gihilot niya akong likod iyang gihaplasan. Alay kong ginhawa kahapon yun. Samtang ga biyahe ko to dahilayan hantod pa uli. Motoon ako magkapit sa Alanib. Alanib, salamat kay Iganhel sa inyong pag-facilitate sa prayer service diya. Pastor Makua, Pastor Kagawad Daniel Lulungha, salamat igayo. Pastor Mayra, salamat igayo. Igan Ami, salamat, pasensya, wag ikong mag-ana diya. Nangandoy unta ako kay tumilabay nga ni paano nga membro ni mo, wag ko mag-addo. Gabi unta, pero ang tinuod, like yung paminaw kahapon. Gawas nga medyo malit ko gamay, pero like yung paminaw kahapon. Anya kong BP ni abot og 140 over 120 gabi. Gi BP ko sa kong anak. 140 over 120. Basta ko sabot sa gibati kahapon sa tang gabi ko. Pero nangandoy gi ko ugma makalibot gyapon ta ugma karon Domingo aya lang sa akay. Time po na nga maka-spend time ko sa kong mga anak. Domingo rapod mi maka-fellowship igsoon kay akong anak pagod kamugangan nga naipamilya na. Tuwa nagapuyo sa Quezon niya. Domingo lang na sila din eh. Sabado sa gabi, idiri na sila. Ani Domingo, pagka-Domingo sa gabi mo ulit na po sila Quezon kay ang bata mo iswila pagka-Lunes. Mga naami dinner fellowship yun na matag Domingo sa akong mga anak, akong pamilya. So pasensya yun ah. Salamat pasudan sa message Pastor Ugma Paguro makarimita tungod sa daghang pang wala kahatag. Yes, Igan ate, salamat kayo. Ipabot pa ang kulaman. Tara kulaman. Kulaman Valley nga makahatag ato ninyo si ila Pastor Ili kay main active mo niya kumabilin, no. Kay once amarta na sila mo ani dinhi. Salamat kay Pastor Ili, Mrs. Ili, ate, salamat kayo. Sa pagkatiman sa grupo sa kaibigan nato diha sa Tawas. Diapod Banda Sinuda, Buda, Loriga, o diapod sa Dato sa Lumay, Baganihan, o bisan pa sa part sa Arakan, o di sa Kulaman.

Atensyon mga Federation na President NATO, kung mag-remit mo, yato na lang ninyo karong Wednesday, pitsa 15, para meeting na po dahin ta. Natay, ato iskutan sa ato pagpa dayon sa pag patako sa grupo sa kaibigan. Labi na gyud sa pag buhat og mga membership orientation nato. Kadagang gangyo. So, plus mga reminders sa ato mga parisiya. So, karong buntag sa pizza 15 sa bulan sa Hulyo. Adlong Wednesday, magtapok-tapok ta mga pinanggat na kong mga federation coordinators o matag-lungsod na coordinator nato no, sa pagtambo. Maayo pamina Fabiola Margañas Lasia. Idita Salazar, igan na Inday Sinto Galira, igan si Aaron Montoya, Tatay Francisco Yanong, salamat kayo pamina sa programang Pinagpala Musika. As na piti mong gibasa, naasa. Ang atong gibasa igsoon makita sa libro sa 1 Samuel. May tungod sa kinabuhi ni Hana igsoon, 1 Samuel chapter 1, 24 to 28. Wapan ako ni matiwas na ipadayon sa Domingo. 1 Samuel chapter 1, verse 24 to 28. Og, husbon ko, maimbunta ka ni mong tatay Francisco Yanong Obak, Taguma City. Erico Pyong Quinto, maimbuntag, Yusabel Rosel Lintao. Iganditing Bakalso, may buntag. Christy Kalimpitan, may buntag na kanimo. O Gloria Grace Bistol Mangkawan. Karon, guba yun ang kuhan, guba ang... pero tumila pa yung mga buntag. Tingog, karon lang wapakatingog ang Power Radio kay naguba ilang transmitter. Yevelyn Benitez, please ko announce na orientation karon. Pizza 26 sa July. Karon pizza 26 pa. Tataod dugay pa. Alauna sa hapon sa Kiara diha sa GCI Church, no. Salamat igan Jovi. So karon 26 sa July pa, no, na orientation diha. Balalio Dennis. No. Salamat sa paminaw, taga Barangay Sinanglanan, Malaybalay City. Ogma, no, not ogma. Tuesday, tugot sa Diyos diya ako sa Managok. Kay Las Vigil, usap sa kibiyang ni Panaw, diya maningkamot kumakana diya. Michael Bangkilid, may buntag diya kanimo. May buntag, pasudan. Salamat sa Ginoong nga iyan napod kong gipukaw. Aron, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat ika na, salamat ika kayo. Hindi na tumatiwas o basang yung mga text messages gumikan sa kadagan nga ito pagbasaan ka. Rosalina Mariano Pante, igan at Tilor na Ibkas, Susan Pador, kamusta igan Susan? May buntag niya kanimo. Og Marisa Sintilias Turigusa, Glyza Saway, Milba Hampon, Jocelyn Pinko sa may buntag. Og kayong tanan, kapaminaw sa itong Facebook Live, dagang salamat mga igan, Imelda Bangsuling Paliga, apil ko anak pastor. At unya dito igan, diha sa Villa Rosario Kasinglot Baptist Church, diya mo niya. Ana mo diya unya mga igan ha. Alas 2 sa hapon, irritation diya, diya si Igan Hill Adrian o ba ni Pastor Makoa. Igan Dailit Borha o ba ni Igan Nunoy, kita-kita taon niya. Alang sa atong panimbahon din eh. Ang imong pagbiya. So saan Birmundo pala Rutsi, may buta ka kanimo o Grims di Asis. Salamat sa tanan, nag-appeal sa kaibigan gahapon o ba ni Pastor Jewel. Diha ni sa kano, sa Barandias kahapon, nag-urin si Pastor Jewel. Unsa sa isakyan ni Pastor Jewel, no? Kahapon sa rotation diha. Iganti si Kabidili o ba ni Gantoto, may buntag diha kami igan. Edna Adam Magdua. Diya sa Valencia Bohol, kita-kita diyan ni anak ko Bohol, itugot sa Diyos, sa di madugay makana ko Bohol. Andam mo diya katong gusto mag-dealer, andam mo kay madatang produkto diya. Sa Bohol, ano, andam na mo ha. Rosalina Mariano Pante, ang inyong pagtabang ka na to, o papalit sa produkto diya sa Bohol, ako nakatabang para patay itong ministry diya sa Bohol. Anam mo sa Hot FM Tubigon Bohol, anam mo diya. Nadi atong produkto, hindi magdala po ko katong gusto mag-dealer, magkaibigan, makiksuunan.
Ato pa tayong kamutan ng mga dapit sa Bohol. May mong available itong produkto. Aros sa mga makasponsor sa atong mga programa diha igsoon sa Bohol. Maris payagan, may muntag ni mo igan. Wala ko igong oras, manamilit ako mga kaibigan. AMCC, kita-kita taon niya sa itong panimbahon din ni sa Valencia. Ikaduang Domingo, aning bulan sa Hulyo. Dagan natik sa atong 1-1 to, o atong abasan. Napag-itawag, pero tagong oras aron tubagon kini maong tawag. Kay magalasayos na igan, pasaylo ako ha. Di na ako tubagon na kay watigong oras. Wala yun tingog diri, wala mi kadungog sa minsay gahapon. Oy, sayangan no. Asa ni? Salamat kay igan at tagataguluan. Ay, sayang ato panawagan no kay... Wala magtingog ang radyo dito. Hoy, sayang ha. Diri sa Valencia atong meeting. Pero sa Federation na ni siya, Federation Officers lang. So ang lantapan, si Egan Hill may mag-representa. Nga meeting na to, Federation na ni siya sa Tibuok Bukid noon. Bueno, sa kanabuk ang persa sa grupo, may buntag na naisali. Og Tito sa Loriga, salamat ikayo. Sa kanabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga isasyonan nga asa kita madungog, kaibigan! Ako kini si Pastor Dananggalio, temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan, tugada, be the glory.

0: lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid, mara gito yang nainom. Dako jud ako salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naunsa tayo mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa tayo mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Pastor Dan. Yes. Si Iga Normani sa Mailag.
1: Iga Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, Igan.

0: Lian ang kasudan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga-lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o ga VG Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mo